my soul.

KK5 News FM. News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: 101.5
0: K5 News FM.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: K5 News.
2: Oras sa K5 News FM, alas 12 punto na sang ugto. May ugto sa inyo tanan mga ka-K5 sa tanan dira nga na, sa likod sa radio, no? Kag sa sining stasyon, salamat gin nga padayon ka mo nga nagasuporta sa amon. Kag wala gid sang ano ah, sang pabor-pabor ah. No? Salamat gin nga kung paano nyo kami gintagaan sang kagayunan. Diri sa ka-K5 News FM, among buhi nga paglaom, nga padayon nga nagahatag sa aton sang mga ihibalo nga langit nun ngalin sa pulong sa Dios, no? Dalayaw gid mga Dios mga utod, no? Kag salamat gid gyapon sa kaluwa ni Dr. Ramiloy. Of course sa aton dira nga mga staff dira sa likod sa sining radio, no? Sa technical staff naton sa aton guard. Kag sa tanan nga mga opisyales sa sining istasyon. Salamat gid sa inyo mga K5, ang inyong alagad subong Pastor John Alipari kag Pastor Edmond Panay. Pastor, ang imodera nga mga panunugdaon.
3: Okay, mayong udto sa aton mga tagpalamati kag mga viewers. Yari naman kita sa kanginan subong, mga pangalaga sa sulod sa 30 minutos. Pagdala sa mga informasyon kag mga panugdaon na hanungod sa pulong sang Ginoo. So, nagligan nga adlaw, Paso John, dito kita sa Valladolid.
2: Oh, malayo-layo na na sa Bacolod.
3: Nagpatigayon kita dito sa funeral service kay ang akon pakaisa,
2: mm-hmm,
3: si Nelson Maliswa,
2: mm-hmm,
3: na taga barangay, lapit sa airport, nalipat, Bella Esperanza.
2: Ah, Bella Esperanza.
3: Dito gilubong kay atutong pamilya.
2: Damo mo kami dira sa Bella Esperanza sa mga kaliwat na mo.
3: Ate, oo.
2: Masigilan na naman na sila.
3: Salamat man kay Andre, kay Dune nga anak niya, kag buskay ng dilpa nga iya asawa. Tigin patawagan gid ako para magpatigayon dito sang serbisyo sa patio, no? Kag ti condolence. Kag of course sa inang dira dapit sa Batab lan ng ato dito ang ilang mga personnel ng highway tire.
2: Oo.
3: At ito sila nagtambong man.
2: Ah, ina sa corner.
3: O, corner.
2: Oh.
3: Di, mayong udto lang da sa tanan nga mga personnel la sa highway tarte. Thank you nga. Kamuman, nakabati.
2: Nakigbahin man sila.
3: Nakigbahin. Ate, course, salamat. Sila man naghimo sa desisyon sa pagbaton kay Kristo ilang manluluwas.
2: Wow, ti tahumin na. Amo nang ginansyagin.
3: O, amo nang blessing, no? Di, congratulations kag mayong udto da, no?
2: Amen.
3: Kag gusto man natong tamayon sang happy birthday kay agod nga wa na kita karon sang dumdum kag malipatan ta ini
2: kabutlay. Oo, ti kundi pagatawgo na lang kita kun ing kaso.
3: Oh, basi may GCash naman, by the way, sa GCash salamat.
2: Oh, oh, si Ma'am Babes kag si Sir Richard, may, salamat to. Da nalipay man ta to sang inari kadlawan sang aton nga pagkaamay, no?
3: Ay ti odo man no, so bala nga may nagdumdum sa imo pagkaamay.
2: Oh, tani may amol na permi ba?
3: Oh, ay ita kasiguro basi dugay-dugay may mag-text naman pero amo ni happy birthday kay Ma'am Salome, nagligad nga I think kahapon or sa birthday this week, no?
2: Oh.
3: Of course kay Christine Durumal, asawa sa among kapuhon dira nga mga nga tatay man, no?
2: Ah, si oh,
3: birthday man sang iya nga asawa
2: namin, no? Kay kasi tuig birthday sila, no?
3: Ah, oh. Mm-hmm. Kag of course ang aton to ngayang people kay kay na nabasa ko.
2: Oo.
3: Dugay tay og naman sang linog ang Japan
2: pa. Japan.
3: So sang Japan. Okay kay Jilimeda, no?
2: Oo.
3: Along kadadaya. Kag of course happy birthday man sa isa sa among mga youth leader kay Kirin Joy Bulo.
2: Oy, happy birthday day, Kirin.
3: Oh, simula, no? Kag of course kay nanay uping dira sa Dolom.
2: Birthday man?
3: Maganda ka pamati lang.
2: Oh, biko birthday man ni nanay uping kay subong makadto, okay. Tutudoin kon.
3: kag of course dira man sa talisay no kay mamang diding nga nagapamati man subong gid nga adlaw no
2: buna min na kun way gid sa Sabado nga hindi sila makabati
3: ay hindi na pwede ya bahala na kun hindi na ya
2: bahala na may linog bahala na may baha o basta makapamati lang sang K5 sang buhi nga paglaw o
3: basta gandar ang K5 halin sa agas sa maghapon na way na dapat ipa
2: but hindi gid pwede ni nga hindi ta magambal diri
3: sa short na drug addict na sila sang K5. So, drama sa tapia, no? Sa kay Mr. and Mrs. Elida, pakaisa ko ni si Jima ang babae, no? Na-meet ko ni siya dito pag nagligad sa alihis, way ko sila matamyaw. May kunturan da, kagmayroon da nga pagbaligya. Kagdraman sa barangay alihis sa liwat, sa Murillo family, kay Cap da, barangay captain da Murillo, kagumkordira sa mga kapartidusan ko, no? Mga parinti da, mga tiga kag tiyo sa Bidawri family, mayong untugin.
2: Hindi, magali, basta-basta ang mga kaliwat mo, no?
3: Halin na sa punta, pakad
2: na kagbasi, guro, kung itres ang aton yan, no? Basi parinti anay pa ta.
3: Oo. hindi lang ako daw. Budlan na ako. Masal, anag ita sina.
2: Dato na ito na.
3: Okay. So, anyway, sa mga himata ni speak kag ni Valentine ni Nobia mo nang amon gid kaluluhan
2: o mga Hinobia
3: o tiba si madayon ini ang pril naton kay gaplano nga ang aton to mga kauturan sa alihis karong Disyembre kon itugot sang Ginoo
2: may Paskwa
3: may ginatawag nga reunion
2: reunion gali ni abi ko Paskwa
3: so way pa na gid ano na patod pero ipril lang naton kay ti subong gina istoryahan ginaplanuhan kay ti baloka laing gini magtili puning pamilya mo so ako lang niya sakop lang ni Valentine kag ni speak speak na mululo kag lula mo
2: way pa iban
3: okay wala sa amo lang anay nga mga
2: kaliwat sa amon to may ara minto may mga ngalan nga Hinobia po apelyido
3: oh basi amo na way ta kabalo no basi iya pa na da mga himata
2: oh basi
3: but of course sa buwas Father Sunday dira sa Talisay sa Trinity Bible Baptist Church.
2: Oh, Happy Father's Day. Ati, naka-advance kayo gali?
3: Oh, advance ka na yan.
2: Oh, ti basi may amo naman to liwat.
3: Ati, huwag ta kabalo ba? Oh, basi may paapas, paapas. Oh. Ati, invited ang tanandra ng mga tatay dira sa Amunda Tupad. No?
2: Bokalwan nga simbahan ba, no?
3: Oh, ti sira, kay nagin hambalang to si kwanda, si Mr. Ariel. Da sa amon nga tupada balay no ang apelyido hindi ko na kwan na memorize pero salamat no buwas kita itada buwas sa aga invited kamo no kag mga tatay mga bisita namon welcome bi kamo sa aga no dira sa Carmilla Valley Trinity Bible Baptist Church okay. So, ang ibang siguro karon naman
2: Pastor Jun, no? Oh, sige, Pastor, salamat. Ngayon, kag na abi-abi man natin si Francis Cordoba, mayong ugto Pastor Jun, kag Pastor Edmond. Of course, mga K5, no? Salamat kinsa inyong pagpamati, no? Ginatamyaw man natin dira ang kadlawan si Ma'am Ju Sarmiento sa Bacolod Bible Baptist Church kag si Ma'am Claire Villeza. No, salamat gid kay basta gani nga kasi tuig may kadlawan gid. Kag congratulations man sa tanan nga nag-graduate, no? Dira sa may STI sa iya ni Misha Claire Labrador.
3: Speaking of graduate gali pa sa kadumdum ka to kay Engineer Bulong invite naton diri nagligat.
2: Oo.
3: Ininga mga ininga Bulong, I think that was last week gin confirm na sa saya nga doctorate degree.
2: Wow. Hindi na basta-basta ni.
3: So hindi ko ma-explain kita dlong kay Beloka hindi ko basta congratulations gin confirm nang iya nga doctorate degree. So at least siling ko
2: si doktor na siya.
3: Doctor Rene Bulong.
2: Oh, bauti mayo gina.
3: Engineer.
2: Sige na lang, no? Nami, gid ko may mga emotion na nga mga membro man.
3: Sana sa mga masaligan aton dira nga mga men, kag at the same time, nag-timbang sa aton sa pag-tudlo sa mga Biblian hon nga mga pagtulunan.
2: Aba. Salamat, gid, no? Kag amo man sa iya ni Winsel Van Lim. Of course, happy birthday man sa aton abyan, no? Pinalangga dira sa DSB. Sparter 10.
3: Baho, birthday agali, no?
2: Sa'y nagbigan niya mga inadlaw?
3: Di, text lang kami di, paabot lang kami sa'yo mga text na ba? Sa'yo may mga ipaabot naman.
2: Pastor Nelson Biahidor.
3: Biahidor, okay.
2: Oh, siya rong hindi nga makawala ang lambot siya. Kalambot gani sa sipalay, ho? Sa iya ni Pastor Samuel Ipatok. Oh,
3: sige.
2: Good noon, Pastor. Watching here in Sipalay Island.
3: Si Paway.
2: Si Paway kaliabi ko si Paway.
3: So sa Agosto ara kita dira sa
2: Paway. Okay. Okay mga K5, salamat gid sa inyong pagpamati, no? Labi na sa likod sa ning radio. Makita ninyo kami diri sa FB Live ka K5 News FM. Kag mabatian ninyo kami sa 101.5 diri sa buhi nga paglaom. So antes kina mga K5, no, sa tanan nga mga talamyawon pa, sa dason pa nga mga uyugto, no, hindi pa namon kamo makita kag maano, pwede man makamo ka ka chat diri o kun ka text. Kag ginaano man naton dira si barbershop Nonoy dira si Abiato sa Barangay Bata.
3: Dahagay ka pagunting banta ko.
2: Ato na lang Epsan Baloka kung pasto da libre mo.
3: Ay gali. Sana upatan na kapagunting.
2: Ati ba si matex lang na siya? Okay, ngamuyo kita antes, magasugod kita mga K5 sa imo. Diyos, lamat gid. Sa imong kaayo sa amon kabuhi, katutom. Kung paano mo kami gin-preserba, kung paano mo kami gin-tagaan sa mga butang na makapalipay sa amon. Tagayla kami sa kaalam nga langit noon nga magamit namon o Diyos sa kagayunan nga ikaw ang matandog kay maymaya. Salamat gid sa mga nagapamati sa amon, kay nagalantaw sa amon via Facebook, kag sa likod sa ning radyo. Salamat kay Dr. Ramil Oy, kag salamat man nga padayon ang ining K5 News FM sa paghatag sa mga kinahanglano sa mga tawo informasyon, kag salamat man sa mga staff diri. I-bless o Diyos ang imong ngalan, kag dalayawon imo ng ngalan man sa sining istasyon, kag programa Buhi ng Paglaom, sa ngalan ni Jesus. Amen.
3: Pastor John, talking of K5 gali, kag-tokamil o nagasit sa ulo gali isang ikasyam nga anibersary.
2: Aba, ikasyam na?
3: Oo, ikasyam na tuig.
2: Di kung mag-ikasyam na sila, ika-apat naman nato nga tuig.
3: Oo. Di, kanami, no, nga nangin kabahin kita sina
2: na
3: pagsilibrar, no?
2: Sa February, maging ano naman nato. Okay, so happy anniversary sa K5 no, si FM.
3: Okay.
2: So, saan ulang, no?
3: Oo, salamat kay Dr. Ramil, oi. Kagsangyaman nga kaaluan sa atong kagsatanan nga mga staff, thank you man sang iyo diri nga pag-abi-abi sa amon.
2: Oo. So mga K5, padayon kita nga mag-hatag sang aton nga mga
3: panugdaon,
2: labi na sumunggin nga aga ang pagpadayon sa pagtudlo sang mga ginikanan, pag-iha sa mga ginikanan. Kay Pastor doon na alarma kita. Sa mga nagliligad sini nga mga sinimana, doon may aragin nga mga dalagko nga mga balita nga madamugid ang nabuhinan o napiktuhan kay gilabi na sa inatawag kabuhi.
3: Oo.
2: Tikinan lang gid naton ina nga itagaan sang importansya kay kun inali pa malang matabo liwat sa iban nga bahin, at least naka ang tanan nga nakabati may mga pag alibay sa ginatawag pagtudlo kabataan. Kay importante gid pastor ang mga ginikanan, no. Hindi gid pwede.
3: So, hindi gid pwede nga masilang ka ngati nga ambot nga tudluan ko man. Pero simpe, ang ginikanan, isa ina sa siyang kwan eh. Dako nga may responsibilidad sa pagtudlo.
2: Oo.
3: Pag-remind sa iya anak.
2: Oo. Sa mga ginikanan, no, pamati kita palihog. Iniway niya bayad, Pastor. Ang aton nga paghambal ini para sa ila, kag iniya kinabubuton nga pahayag man, kag salamat man sa ning stasyon. So ang pagtudlo sa mga kabataan, importante ina nga mga bagay. Kay balukang isa malang kinutuyo naton nga mga ginikanan mo. Nga magtadlong ang mga kabuhi sa aton mga ginikanan. Pero Pastor, nga ada ko gin nga factor ang Word of God. Nga bilang isa ka ginikanan, amuni ang pinaka, kung baga sa ano, powerful tool para nga sa diin, ma-chance ang kabuhi sa mga kabataan nga hindi mag-turn into violent, violence or ano pagid nga to make it engage sa mga trouble. Kay in the first place, Pastor, kung mag-intra ng mga kabataan naton, bo grabe daw, masakit man ang aton nga ulo, no? Oo. Kagano nga dako ging nga factor ang Word of God sa kabuhi nila, Pastor man.
3: Kay hindi nato malikawan, Pastor John, nga ang kabataan samtang nagadako sila, magkita sila nga curiosity mo.
2: Oo. Di may lang ilang ginapangusisa ba lang mga bagay nga mayo?
3: Oo. Di kung kaisa, ang ilang mabatian, nga mga halambalanon, uh-huh, mga patulunan, hindi man sibo sa mga butang nga ilagi na huna-huna mo na kung gaisa nga ti, mangita na lang sila sa ang gitawag bala nga paliwansan.
2: Oo.
3: O ara sa mga video games, kita mo da ang hindi nami nga mga talanawon.
2: At ikaw na magali, mag-aware man ang mga parents, no?
3: Mag-aware man sila.
2: Dala na sa parental guidance o kung parenting.
3: Hambal sa Bible, hindi ba? This book of the law shall not depart out of thy mouth.
2: Oo.
3: That thou mayest prosper.
2: Buti kinanlanggali ang mga ginikanan, Pastor Wilvers. Dapat, no? Kung kisa, no?
3: Hindi magay sila nga eksperto, but at least may know-how sila.
2: Oo. Kahit siyempre, kung kabudlay man mag-usar ka sa binangon, hindi ka kabalo, bla. Damo na subong kabataan, hindi kabalo mag-usar sa binangon mo.
3: Oo. Eh,
2: kung mga generasyon subong mga iban, hindi naman kabalo magsaka, bisan sa risa lang. No? Sa aton sang una, bisan sa BS ang bakya siya, labuton pa ya.
3: Ang pinakadalong malinaw sa lumo na iyakon.
2: Oo. So, mga ginikanan, salamat. Actually, na salamat gin sa inyo man nga pagkaginikanan sa inyong mga kabataan. Pero isa kabuta nga kinanlanggit naton ang pagdisiplina naman. Kaya Pastor, ang pagdisiplina, isupong daw medyo na misinterpret manabes ang aton man nga laying. Ang pagdisiplina daw hindi naman kunumayo.
3: Ang pagdisiplina be daw ginaabusaran mo na.
2: Oo.
3: Oo, ti, amo na may gatawag dira nga, ano tawag siya, agani dira nga, daw i-report ka man dito dayon sa
2: oo bantay tope. Bata
3: oo oh. Prari oh may ginhimo nga isa ka kuan bla Pastor John
2: oo
3: ratio ini
2: oho
3: kag ini base man niya sa principle tudlo sang Bible nga ginambal dira
2: oh sige be
3: oh in the book of Psalms 37 verse 23
2: oo
3: the steps of a good man are ordered by the Lord
2: oy tahom gali no
3: and he delighted in his ways. Now we are in the we are in the generation nga may gitawag nga the generation of fatherless generation.
2: Ohoy, nga man.
3: Tiyamo niyo nga sa gitawag pa, panimalay o kon pamilya, importante nga itawag nga pagkatatay o kon manhod.
2: Oo.
3: Oh, tanawa ha, ari ang ratio.
2: Oo.
3: Statistics shows 63% of youth suicide come from fatherless home.
2: Mm-hmm.
3: 90% of runaway children come from fatherless homes.
2: Uh-huh.
3: 85% of children with behavioral disorders are from fatherless home.
2: Mm-hmm.
3: 71% of high school dropouts come from fatherless homes.
2: Mm-hmm.
3: 75% of adolescents in drug treatment centers come from fatherless homes. 85% of all youth in prison come from fatherless homes. In the Philippines, ini nga statistics sa
2: nationwide.
3: Sa ano, no, worldwide. Ini ariyang sa Philippines.
2: Oo, national.
3: Oh, it is estimated that 57% of children are born out of wedlock.
2: Bo, grabe ba? Kanako, no?
3: Why, tatay?
2: Mm-hmm.
3: There are approximately 15 million solo parents. About 95% of whom are women.
2: Bo, grabe gali ka. Dako gigali, Pastor, ang factor sa mga tatay. So, suno man gani, Pastor, sa isa man ka ratio, one of the study, labi na sige natawag ng parents, no? Kung ang pananglitan, ang isa ka bata nga nagsiling siya nga Christian siya, nagtutom sa simbahan, pagkatapos ini 17% lang ang madala niya sa church. Mm. Kung ang nanay naman is 32%, kung ang nanay faithful, 32%. Mm. Pero kung ang tatay mag-faithful, mga 93% madala niya ang kabilugan o halos kabilugan sa iyang panimalay.
3: Natong ma-applyan daw, manhood matters.
2: Oo, mga ka-key five, no? Tigani sa imong pagkatatay, amo na gani yung kisa, Pastor, makasilingta, nga kung doon ka na gamos ang panimalay, ang palaman ko tanon, ginanon natin kapag katatay man, no?
3: So, why natin dege emphasize nga kinalanan ang tatay perfecto.
2: Oo. Maprinsipyo lang, mas mayo.
3: Importante ang tatay naka-insindi lang sa gato, blah, what is right and wrong.
2: Oo. Tiin ang mga bagay, Pastor, madetalye na kung ang Biblia ang iyang ginatawag ba siyan.
3: Okay, siyempre, baloka, may gataw man kita yung mga tawhanon, nga mga ideya, tawhanon nga panguna-una. Ti kung kaisa, may mga panahon nga ti, kung kaisa pinagi sa material nga bagay,
2: uh-huh.
3: Nothing wrong about it. Pero kung kaisa, makuan bala, malipatan ang pinaka-importante nga bagay, among gitawag nga values ang isa ka bata, bala.
4: Oo. So pastor, sa panahon naton subong, actually there's nothing wrong about discipline, no? Importante nga hindi lang magbiyan, maging natulong below the belt. So ang discipline is very important, and even Bible it cannot deny. Ang Biblia nga naghambal gid gihapon nga discipline is very good. Ti pastor, tuod gid man ti sa aton nga mga henerasyon, ilapit na lang ang aton nga mga henerasyon abi. Grabe ya, magsiling kaya nga disiplina, perti nga discipline para sa aton. Kag nag-alala mo kita sini bangod man sa disiplina. Kay hasta subong niya malipatan mo ang mga ginahambal sa inikanan mo, pero ang pagtupa sa binial sa imo yang mga lawas, hindi ipagini malipatan kundi indapit mo.
3: Okay, di siyempre karon maintindihan mo na ako naging tatay ka na, maintindihan mo na nga atong nga mga hitabo nagaremind sa imo nga kung wala to, why ka gid makoreksyonan?
4: Oo, kag amo ning siling sa Bible, pastor, ho, actually ang Biblia gyapon ang kanaming gid siling sa Bible, ha. Siling sa Proverbs chapter 13 and verse 23, he that spareth his rod, hiteth his son. At itong pagali kong kisa, pastor, nga kung pamalandungan naton nga ang bata na akon, okay na nasa, hindi ko pag-ipakulon kay Tito, duway naton balagin maplastar, maayong ginatawag ng mga butangan ni baluan. The more gali pa na nga sa diin, nga wala tagag napakita ang gugma. Sa ginatawag na pagdisiplina, hindi man bot silingon kahit sa unang panahon abi kung basta madisiplina ang aton ng pamatyagan sa mga bata man, to hindi man tabi plangga sa mga ginikanan, no?
3: Kag sa una may ara ka ba yun ang thinking, ha? Balandana kaya may pamana.
4: Oo.
3: Ti, hindi galit na pwede pasudyon nga masika nga gamay, hindi mo galit pag-enderestimate ang utok siya na kay the more nga gina-neglect mo na, ginatulok ya kasi na kung consistent ka man sa ginambal mo o kung hindi.
4: Oo, oh, correct.
3: Kareo, kagabi lang din natabo, ha?
4: Oo, oh, pagkabi lang din, frisk ka pa.
3: Kundi every night may ara kami dira devotional.
4: Oo.
3: Uh-huh. Yung kisa ng apo nga gamay na, si Jipoy, ginapapungko na dahil sa mo ga-observe sa blaw. Di kagabi, why sa matawag, why sa mapapungko to? Di natapos na kami, pagwaya linong na, medyo dahil na magawa ka na manugtulog, nga prepara na. Di ka makatupoy. Pre-meeting. Diin ka mamin niya. Gwa.
4: Oo.
3: Nga gano sila sa pre-meeting niya. Read Bible.
4: Bo.
3: Okay, man, nagituluan. Gabi na, ha?
4: Oo.
3: Kay patulogo na siya.
4: Oo.
3: Sila niya, may pre-meeting. Ano ka, may pre-meeting. Amo man lang itong time rin ko, labutaw yun.
4: Nagbutanggid, nagtanomgid siya iyang pangunauna.
3: Ginatanaw yung gali ko anong ginay mo kataw na sa balay.
4: Oo.
3: Di ko, itabi ka, kuan ka devotional ba?
4: Bo, di ko pananglitan, abi, ang iyalulo, abi, man ang ginaatubang, man daw hindi man Biblia.
3: Bo, di, delikado eh.
4: Oo, way tiga, hambal ko na, nun ang ginambal.
3: Ang lain na kay, gagaway lang isa sa remote control sa TV, bla.
4: Oo.
3: Na mo na dyan. No? Kaya, ariyo, siling, amo na importante ni nga kung kaisa ng pagtudlo, hindi lang kayo na gamay pa mana.
4: Oh.
3: Ari ang bar sa Bible, oh, si Timothy 3:15, and that from a child.
4: Oy, namigin, no?
3: Pwede na gambala nga that from an adult.
4: Oh.
3: From a child, thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Kag ginhambal pagid ni Paul. Train up a child.
4: Oo.
3: In the way.
4: Oo.
3: He should go. Why nagambal dira train up a lolo?
4: Oh, child. Nga child gin, no?
3: A child.
4: Oo, no?
3: Kaya kung sakay pa, kung gulang na, budlay na nahiluton mo.
4: Ati, oh, biblical man, ha? Nga, ang isa ko, no, kasa nga, kung bataon pa, pwede pa naman. No? Kita mo ang mga nag-anobla, hindi lang nag-grafted, kag ang nag-ano sang bonsai, sa God, ina sila mo mga gagmay pa, ginapang tiko-tiko lang siya nga. Pero kung daw tigulang na, mabali na.
3: Actually, pastor, hindi nga itong discussion, hindi magini masaling nga amugini ang standard, no?
4: Oo.
3: Hindi mga panugdaon lang man, kasi pwede man magamit.
4: Kag ano gid, pastor, ng profitable gid eh. Kaya according sang ginbasa mo kagin na sa may 2 Timothy chapter 3 verse 15, pagka 16 dira ano siling niya, and all scripture is
3: given
4: inspiration of God. Di ilalista pa na.
3: Oh, correct.
4: And it is profitable for doctrine.
3: Profitable.
4: Oh, diba? Profitable gid ya.
3: Profitable.
4: Oh, kagamo gid ya, pastor, ang pinaka nakita naton bala, it comes of moral. Ang psychology gani, gambal sa ginatawag, the study the one who brain and behavior.
3: Tama.
4: Pinaka nami gani, kuno yung himuon sa psychology is meditation.
3: Meditation. Kag may mga study ang doktor sa isa ka bulol nga dito sa Amerika.
4: Oo.
3: Nga mga pasyente nga gasigi pamati sa Word of God.
4: Oo.
3: Kag kumpara sa wala nagapalamate.
4: Oo.
3: Dali naka-recover sa ilang masakit atong nagapamati sa meditation sa Word of God, spiritually speaking.
4: Bo, tikita mo lang na. Ti inaya pastor, inaya mga tawo nga mga maalam nag-estudyo sa mga butang mga matag-as.
3: Hmm.
4: Kag na-conclude nila nga muna si Ma'am Giselba, buhi pa man to, no? Oo. Si Ma'am Liberte.
3: Oo.
4: Amo lang to sa nga ang amo tiya klase siya alauna mo. Oo. Ti do tulog na ana. Ti syempre
3: inayunay pagitingog.
4: Hindi man sa ano, nagapamati ko to siya. Ang namian ko to nga nabatian ko, nablati siyempre kay Christian Ethics, no?
3: No.
4: Ang ina-drive ito per me nga sa diin, kung maayo ang ginapamatian mo, kag na ano mo siya, na confile mo sa imong subconsciousness, nag-aagay na sa imong mga nerves. Grabe man siya mo, do mag-explain siya bla. Kag pagkatapos ina, ang nagagwa sa imong ginatawag na behavior, nagatahom kay bangod sang imo tong ginbutang
3: ginabsorb
4: kag amo tong pulong sa Ginoo. Hindi ko gini malipatan yung mga butang bisan nga ang mata mo do pasibandan mo pa blang yawa kay
3: ginatoy ginapang ka do gina
4: no kanami sang leksyon nyo tapos ga patuyo-tuyo
3: ginaduyan.
4: No. Ti grada mo makutos ang labhag po kay ngaman. Ti similing sa mo sa classmate ko si Jacob na parang buktaw ko.
3: O gani o.
4: Pero nami, pastor, tsaktugid. No? Kag inang mga bagay na ano na kon, hindi ko ginamalipatan. Kay it is true man, kag ginatawag naton bala pastor, in a practical way, nga ang tawo gid matuod nga magmati sa pulong sa Ginoo may ginatawag nga interest, may willingness. Ara gid yang pag-change ang kabuhi niya. Kag beside the pastor sa ginatawag nga theory sa ginatawag psychology dugangan pagid sang we called it power of God. I biblical, tell you
3: biblical
4: gid kag mahimo gid gamo na gani nga kung kisa mga ginikanan no dako gid yang factor ang word of God ti pagpriyotong imo apo ano man lang na yung paminsaron sang apo man
3: gid papungko man ra sa wemro sa gampang man ra kagabi na ako mismo na
4: sa mo na yang edad niya pastor ya hindi mo na mabatian sa amon sang unang mga prayer meeting niya.
3: Amnan guru bugoy guru pwede mo batian. Taxi ara ye.
4: Ate amo gina. Kaya mo na nadak-an amo.
3: Oh, pro siya ya. Tungod nakita lobla mo na kun kabiga.
4: Oh, do makahili sa ikaw galing nga klase personal, no? Makahili sa ikaw.
3: Ni ko budlay ning bata ni galing dito ni basta-basta ho lang ning bata. Okay, ginabasa ya galing atong ding amo gina. Himo.
4: Oh.
3: Di ikaw malalipay ka man nga sa amo na nga edad, ang iya bla paminsaron nga amo na pagintindi ya nga permitting.
4: Gina ano pa lang gani na, way pa na gani gid gina tudluan nga gina idid gid gina ginasipit pa malan nakagpapungkoon.
3: Oh, papungkoon ya pungko di.
4: Ti ayan no pagidayhan kun tuluan pagid ambot na lang no. So amo na mga ka key 5 no. Hindi naton pag underestimate. Chak to ni sa dambali pastor po. Hindi naton ma-underestimate man ang kabataan, and especially sa mga ginikanan nga the mind of the children while they were young. Kinahanlan pagalit na sila nga igiyaan naton. Ti magpili ta eh kun anong dapat nga ibutang ta sila mga panguna na eh.
3: Kung sa bagay pa sojour hindi man kailangan nga memorize no kun master unta kitang Bible kay daw kapwa naman kun di what I mean is mga biblical principle nga kung kaisa
4: mahapos man lang nga no,
3: ti isa na dira pagyo ang kabataan pwede naton mapa-attend sa Sunday school.
4: Oo.
3: Makabulig na.
4: Oo, kag kun hindi man pastor abi pananglitan sa mga ginikanan da nga nagapamati no. Actually may ara nga libre nga pagtudlo sa kabataan sa kasi Sabado kag Domingo sa mga kasimbahanan.
3: Correct.
4: Ti kung pananglitan kung mapisan ka man sa pagpangita sa palibot na ti abe toto iliog na lang ko to ti daw at least do nakabuin-win ka.
3: Correct.
4: Oo, no?
3: Di maabuin na ng lalagsan biniya.
4: Basta amon sang una kung may mga amon na siguro si nanay guru matiyag ko ay gidga bermiga gaaman niya mo nabutang sa dingding mo matiyag ko guru ang nahimo na to guru nga ligi guru mo. So grabe gid pastor no. Actually may isa lang ta kami no to. Abit iwasan na lang nabi.
3: So sila sa Bible diri no in Psalms chapter 1 verse number 2 but his delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. So mga ginikanan hindi man kinahanglan nga maging perfecto gid kita nga mga ginikanan. Kaya that is an impossible dream. Pero isa ka bagay dira nga hindi man malain nga kita magtuon man sa mga bagay nga makatudlo, makagiya sa aton mga bata.
4: Oh, correct.
3: Kaya ginaaman ta sila sa ila palabuton mo.
4: Oo.
3: Sila gani si isa ka magwawali, ginaaman ta ang aton bata. Agod nga sa uli ang mga dalanon nga iya nga pag-ausuyon kay balo sa ano iyang himuon kun ara na siya da sa tiuna niya.
4: Oo.
3: Te ang pagprepara sila indi nga kung sila may edad na kundi samtang hubin pa. Indi man malain tuduan ta sila magpray, tuduan sila magbasa Bible, good morning, good evening, good afternoon, values yun eh.
4: Oo.
3: Te it is a part of the training. Te ang makahimo sina kag by the way ang una nga teacher sang bata before sa magadto sa eskwelahan. Ang iya nanay kag tatay sa sulod sang balay. So, I hope and I pray nga ining mga panugdaon nga ini nakabulig, naka-encourage kay siyempre sa aton subong generation ang aton kabataan nga kinahanglan gisang gitawag nga value. So, oo, salamat no. So, I pray nga sa pila ka adlaw damo pagin sang matun-an nato no. God bless you and thank you for listening.
4: Okay mga K5 paapas naton nga ginatamyaw sa kanginan si Sam Bilevera. Good noon Pastor John Alipari and Pastor Edmond Panag watching from Silay City. Kapamatigin kami diri sa inyo sang mensahe.
3: Abaw, thank you, good salamat no.
4: Oo, salamat.
3: So sa mga birthday grito ginanga celebrate. So happy birthday ana minsan ko na kamo diri no. Salamat.
4: Birthday. Iya. Ni sino? Ani Juki na. Okay, ti salamat gid mga Kaki 5. God bless you.
3: Di sa Martes da yun to. Wait ang ato ng peritor. 12:31.

0: Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan. Kamusta naman ang pilalangga na akong nga abyan kagutod kay Kristo? Unta yara ka mo sa mayong kaimtangan sa sinitinak na samtang kita magapalayag naman sa kahanginan. Sa sining hapon sa atong programa Health and Bible Expose. Sa gyapon makuturan, yari kita sa baragwagan sang K5 News FM. Magapalayag kita tak na alas 3, tubtob alas 3 e media, matag Sabado nga hapon. So dalayawon ang alas ang Diyos makuturan, tungod yari kita karon magatuo naman sa bilidon niya yung pulong. Gani mga kuturan, welcome na welcome mi gamutanan sa sining aton niya programa. Nahidlaw na si Brother Ray sa inyo ba? Salamat sa mga pagpakamaayong ginatagya sa imo kag sa akon. Ngayari kita mag bukad naman sa balaan natong yung sulatan. Tun-an naton ang aton yung pagtulunan. Inyo madumduman mga kuturan. Ngayari kita nakafocus sa pagtulunan, life and teaching of Jesus. Natun-an na naton ang mga nasabat ang pamungkutanon. Was Jesus God? Nagtuon kita sa isa pagkatapik ko nga ginatiguluhan, the mediatorial or priestly ministry of Jesus. Nagtuon kita about sa pagtulunan nga Trinity. So subong tun-an ato makuturan ang palamangkutanon, aokon ang mga palamangkutanon yung makasabat, why Jesus taught in parables. Amo ni makuturan ang pagatunan naton, di kita makapukos sa sininga pagtulunan. Gani sa ato makuturan dra, sa inyong napamtangan, mga yugid apologies si Brother Reha, tungod sa aton oras abing yado kagamay gid. So, hindi ka greet sa inyo si Brother Ray, isa-isa, pero kabalo ka mo kung sino ka mo, ngayara ka mo daan nagsunod sa ating programa. Mga kauturan, mga abyan nato, ngayara dara sa mga markets, sa public markets, sa naglain-lain ng mga merkado, sa Dakbanwa, sa Bacolod, hindi lang sa Dakbanwa, sa Bacolod, sa Bumang Sagwa, sa Bacolod, sa Malabutan, sa aton nga pagwaragwag. Iyari man kita mga kauturan, nagpalayag man, pinaagi sa aton nga Facebook Lives sang K5 News FM. Kag subo mo makuturan ato mapasalamatan ang kaayo nga ginatag sa Dios tungod ini ato makuturan nga yara sa ila tagsatag sa kapuluyaran. Ang makuturan aton nga yara sa ila tagsatag sa ka mga duog na napahamtangan, ang iba niyara sa sulod sa salakyan, nag-travel. So welcome na welcome gika mo. Ang iba nato niya mga abyan, niyara sa sulod sa mga kasimbahanan niya nagpamati sa aton niya programa karon. So mga kautura mga abyanan, welcome na welcome gika mo sa sining aton niya programa. Hindi gika mo lipat to share sa sining aton niya pagtuon. Agutong hindi lang ang blessings magpabilin sa imo, kundi magpagkadtuman sa mga katawahan niya makabati sining bilidon niya mga pulong. Salamat sa paggamit sining waragwagan, labi na gid sa aton nga CEO Doc Ramil Oy, kagin pakamaayo sa Ginoo nga ining waragwagan ang instrumento nga makadulong kita sang pamalita, pamalita sa mayo sang kaluwasan, magalabot sa tagsa-tagsa ka mga katawahan. Sining gani mo kuturan sa libro sang Matthew chapter 24 verse 14, kon inyo talapang dumakuturan, nagasiling siya, isa ini kadako nga katumanan nga ginahimo. Nagasiling niya, niya, kag sa wala pa mag-aabot ang katapusan, iwali sa bilog nga kalibutan ang maayong balita, parte sa paghari sa Diyos para may baluan ini sang tanan nga katawhan. So, pamaagi ni mga kuturan, gigamit ining medium, ining aton nga, ining K5 News FM para makapalabot ang mensahe sang pamalita sa mga katawan. So, ang ato pagtuon makuturan silina na ako, nagasintro kita sa pagtulunan nga, nga na tulunan makuturan nga na gani, da, kanon ko ha, ariyo, the life and teaching of Jesus. Ang muna nga sintro sa ato pagtuon. So, salamat mga kuturan, mga kabiyanan, salamat man sa mga staff ni Doc Romil Oy diri sa K5 News FM halin sa aton nga manager naton di station manager sa aton diri nga siyempre sa production na kwanaton sa aton nga partner diri kun wala di si Sir Emmanuel wa gid ko dumimo kay wala man siya may magiyo di wala man siya may makuti. Thank you Brother Emmanuel sa pag patigayon sa aton yung programa sa sining hapon. So, ganun mga kuturan, ginaagdata ka mo tapos for a while, magahingyo kita sa pinasahi nga pagpangamuyo sa aton yung Ginoo. As we start sa aton yung pagtuon, kami nagapalapit sa imo, balaan kagalando naman niya Diyos. Nagahingyo kami karon sa imo pagidait, ngayatag sa amon. Giyae ang amon mga ilikuton karon sa sining hapon, ang tingog sa imo alagad o Diyos. Nagahingyo ako nga ang pagidait yatag ni mo man nga amligan ang tagsa-tagsa sa amon samtang kami magatuon sining imong bilidong pulong nga magdulong ini sa kahayag sa amon tanan kon paano ikaw nangin instrumento ang imong lawas don nga kabuhi o kon ang ining physical nga kabuhi para sa katumbasan sa among sala. Salamat o Diyos sa sining gugma, gininyo na mamabaton imong kaluoy. Inampo na mo ni tinan, pinagising magtungan ako si Jesus. Amen. Amen. So, mga kuturan, yari kita sa ato niya pagtuon. Pagtuon na ito, nagasintro ni siya. By the way, mga kuturan, hindi ka mamalipat ha. Itikwa na ito. Idulong na ito ni aton i-share ang ato niya programa sa sining hapon. Kaya hindi lang ikaw mabless, hindi lang ako mabless, kundi mabless ang iba niyang katauhan samtang nag-share kita sa sining pamalita. Oh, share, share, share, mga kuturan. So, sa sining hapon, mga kuturan, balik kita sa aton nga pagtuon. Yari kita, ang aton topico is why Jesus taught in parables. Okay? So, nagapayag, mga kuturan, sa aton nga pagtuon, nga abala nga ginggamit, ginigising Jesus, ang mga parabola sa iyang pagministeryo sa diri sa duta. Sa iyang pagtudlo, ginagamit siya sa mga nagkalain-lain niya mga parabola o kung mga istorya. Hindi lang amun eh, sa pagpukaw sa interes sa halos kadamaan ng mga katauhan niya nagpamati siya sa iyang atinion apang sa paghatag pagserbi man nga iya makuha ang atensyon sa sining mga katauhan niya nagpamati siya. Ini isa ka maayo nga mitudo sa pagbulig, sa pag hatag sang kasanag o kung hatag sang mga pamaaging mapahayag ang kamatuoran sa mga pangunahuna sa mga katawan. So, nauna pamangkot. Nagpapamangkot siya. Why did Jesus speak in parables? Aton basahon mo kuturan sa Matthew chapter 13 nga nagasugid siya. Matthew chapter 13, verse 10 to 13. Nga nagasugid sa mga kuturan sa aton. Aton na tawon. Nga ang nga si Ginoong Jesus nagamit sa mga parabola. Sige nga mga kuturan, no? 13. Okay. Verse 13. 10 to 10 to 13. Okay, sige, sugit sa makuturan 10 to 13. So, silingya, silingya. Dayon nagpalapit kay Jesus ang iya mga sumulunod kag nagpamangkot. Nga anagambal ka sa imo, anagambal ka sa mga tawo paagi sa mga paanggid. Nagsabat si Jesus ila ang mga tinago nga kamatuoran parte sa paghari sang Dios nagasugid sa inyo nga maintindihan ninyo Pero sa iban, wala naginasugid nga maintindihan nila. Sa 12, nagsiling, kay ang tawo nga nagatuman sang iyang nabatian nga mga kamatuoran, paghahatagan pagid sang pag-intindi. Kag madamo gid ang idugang sa iya, pero ang tawo nga wala nagatuman sa kamatuoran, bisan ang yutay nga iya naintindihan, kuhaon pa sa iya. 13, gani nagambal ako sa ila paagi sa mga paanggid tungod kay nagatulok sila pero hindi makakita, kag nagapamati sila pero hindi makaintindi. So ang katuyuan galing ang ginambasa sa Malaang Sulatan, nanungod sang parabola among makahatag sila, maghatag sila sang paghangup, no? Nagtudlo siya ginoong Hesus ang parabola para mahangpan nila sing sibo. Kasi niya, those who wanted to know what Christ taught could easily understand. Ito yung buot yung mahibaluan kung ano lang yung pagtudlo ng ginoong Hesus. Hapos sila makaitsindi. However, his method of using parables made it easy of veil the truth from his enemies who wanted to condemn him. Do ka angay makuturan bala sang may ara sa bilo, may ara siya nga lipod sa iya nga nawong nga ining iya mga kaaway nga lain niya, hindi sila kaya gusto nila ya hibaluon direkta, pero ang ginoong Hesus nagatag sa parabola para hapos nila intindihon, para ini nagalipod sa ila mga mata, ano na hapos na nila, tukion na nila, makita na nila, maintindihan nila kung ano gibala ang plano, kung ano ang ginapahayag sa Ginoo. So sa Balaang Sulatan nagasugi diri makuturan nga si Kristo nagkuha sa mga naglilain nga mga iyang ginahistorya o kung ginahatag niya nga mga parabola. Siya naghatag sini, una nagkuha siya sa nature, no? Sa aton palibot. Nagkuha da siya sa naglilain nga mga parabola sina kag ang iyang mga manugpalmati, makaintindi kitungod yara man mismo sa palibot, nila makita nila, mabatyagan nila ini mga butang ayari sa aton palibot. Kag si ginoong Hesus man nagpakigkatipan man, nagistorya man siya kung nagatag siya sa mga paanggid, nanungod ini sa mga gamhon, no? Makita tana sa libro sa sinulatan sa Matthew chapter 13 verse 24 to 30 nga nagapaanggid siya o kung may mga gamhon sa mga talamnan o kung sa humay o sa uma may gamhon, pero din paanggid siya sini nga hindi anay pagkuhaon niya itong mga gamhon. Kay nga base atong mga hantom na atong mga binhi iyang matuod nga binhi maapiktuhan, so hindi anay kahulaton ang tinion. So nagasugid mo kuturan si ginoong Hesus nagamit man sa mga parabola na nungod sang fig tree. Ano yung fig tree gani? Ining igos, no? Nagagamit siya sang igos. Ang igos bala nga wala sang bunga. Nagasugid siya nga dapat to ni ano gani? Tapso ni kayo hindi man ni mapuslan. No? Nagagamit siya sa mga parabola. Subo man nagamit man siya sang parabola kung makita naton sa Matthew chapter 18 verse 12 to 14. Nagsugid siya nanungod sang lost sheep. Nagsugid man siya sang mga parabola about sa sower, sa manong panggas. Kag subo man nagagamit man siya sa mga parabola sang about sang liso sa mustasa. Nga ining liso sa mustasa gamay lang, pero kung itanong mo ni magadako ano siya, magahimo siyang isa kadako nga kahoy. No? Gapanggid sa makuturan sang subong man sang isa man ka igos nga katanom, nga ining igos nga tanom, nagasugid makuturan nga hindi ato isaya nga fig tree o kung isa ka igos siya, wala gapamunga, iniyang isa ka igos siya nagapamunga. So di nato makita mong kuturan may madamo nga pamagi si Ginoong Hesus nagatag mga parabola about sa the lost coin, lost sheep, lost coin. Di ba mga kuturan? Nagapanggit siya nanungod sa asin. Nagapanggit siya. May madamo nga parabola si Ginoong Hesus yung ginatag. Nagatag man siya sa parabola. Pros na, latawan nato kung makita nato sa libro sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13 nga nagasugid man nanungod sang ining the ten virgins nga ang sanapulo ka birhen silang may ara silang lampara naghulat sila pareho sang magaabot nga ban palamanhon ang lima naghulat pero wala nag extra aman sa ginanlano nila pareho sila nga naghulat pareho man sila may lampara. Pero makita nato niya ang istorya na gasugid nanungod sang maalam, maalamon nga mga birhen nga hindi lang sila nang independent sa ara na kadaan nila nga tughong o kon ilang nakasulod sa ilang lampara nga gas. Pero naghatag sila sang extra nga preparation para kung ano gid man ang matabo, ready sila. Lukangin mo na mong kuturan mo sa aton, example man, sa aton man. Kabalo kita mong kuturan, nagatuon kita sa aton nga mga pagtulunan. Pero kailan na mong extra mile nga pagtuon mong kuturan, nga extra mile nga pagtuon. Kaya hindi lang ang imong natunan, amula na ang dapat di mo kuturan. Kundi mag-extra po ka para magdugang, pagit ang kaalam ni mo. Para amunang ginasiling dari. So, may madamo pagid. Sige yung Jesus nagpaanggid man about sang ang ato mga balay nga gintukod sa balas kag sa tong bato. Makita ta na sa libro sang Lucas kapitulo 6 bersikulo 47 kag 49 nga nagasugid man kun magpatukod ka sang ang isa ka maalamon nga manugtukod kun magtukod sa sang iya balay dito sa may balas kung daldalon gani o kung mag-agi gani ang isa kaunos o kung ang tubig o kung yung example natin sigad sa maybay, mag-agi gani ang tubig, magtaas ang tubig, kabkabon asasang tubig, yung dunduman kung makuturan kung uras gani isang nakusog ang hangin, ang tubig na gasaka, biskang gani isa ugsaran na sang balay mo, gasaka pa. So, kung ang imo balay wala na pasad, wala na sadsad, pasad dito sa ubos, ay, matabo ang imo balay, kabkabon gina ang mga duta da, kag ang imo nga dingding, ang imo nga haligi magalutaw, or posible pa ang imo dingding magausmod. Kita ko tumang kuturan dira sa may isyo, nakita ko da, nga kung magtaas gani ang tubig, kusog ang hangin, ang ginubra, nga pika-pikas ang akon nga ginikanan, sobra na sa kataason sang tawo. Pero malakita to nga ang pag-abot na pagkabkab sa tubig. Asto ato na to ang tubig sa ubos. Ang pundasyon do halos kabkabon niya patong kang pundasyon nga ato sa ubos nga sobra gani sa size piece o ang ginlubong kabkabon niya pa. Dapat mo kuturan. So kung ang imong nga balay na pasad siya sa bato, nagasugid siya nga ang imong balay manginbabakod. No? Magmanginbabakod. Isa ka tinion, si Ginoong Hesus ginpamangkot. Ginpamangkot siya. So makita na itong makuturan sa libro sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 23. Juan, Kapitulo 8, versikulo 23. Ganang kasugid. May sinabad ako cellphone. Silinga makuturan. Silinga. Why do ye not understand my speech? Then he gave the answer. Even because ye cannot hear my voice or you cannot hear my word. Silinga makuturan. Nga hindi wala kamu nakahangop sang akon nga pangambal. Gapamati man sila, yara man sila, pero kay tungod nga wala sila nagapamati isang pulong sang Diyos. O, siling sang Juan. O, din nga, Juan 8. 8:43. Dinga o, hindi ninyo maintindihan ang akon mga ginahambal tungod kay hindi kamo makaagwanta sa pagpamati sa akon pulong. Nung duman ko ni makuturan mo sa first part sang akon da nga Bible journey sa Balay Silangan Reformation Center. First week na makasiling na sila nga gaya ni istoryahanay na nga ang ginahistorya kuno ginahistorya ni Sir Ray ang biblical nga mga lecture ni Brother Sir Ray medyo daw dalom-dalom para sa ila dalom-dalom pero kanatanawa imang ko magindugang ginabasa mo na sa Blangang Selatan pero sa ulihin magambalan na sila yara na kami gani sa kalapit na katapusan mga 1 month na kami makasiling na Sir salamat kita kay ang imo balang ginahatag nga mga lektura napuslang gidamon na intindihan namon kun nga anangin amo sini nga nang amo sina nga nagamo kita sa subong nga wala gina practice ang mga pagtulunan nga yari mga sa Balaang Sulatan nga aginasunod sa iban hindi iya ayon sa kabubuton sang balaan ng sulatan o kun ayon sa kabubuton sang Dios nga amo na pala makuturan nga nga aman kay hindi nila maintindihan asli nga gining Jesus hindi ninyo maintindihan ang akon mga ginahambal tungod kay hindi kamo makaagwanta sa pagpamati sa akon nga mga pulong o makutura na hindi gili makaagwanta sa pagpamati kay nga ang pulong sa Diyos nagasabdong nagatudlo actually naghanas man tikon ang imo tigipusoon medyo malayo-layo mabudlayan kagid. Na makaturan ha. Siling naman sa 47 makaturan. Nagasugid sa ton. Ano siling sa 47? Sang chapter 8. Sang John. Siling nga mo. Ang mga tao nga iya sang Diyos nagapamati isang pulong sang Diyos. Pero tungod kay hindi kamo iya sang Diyos amo ina nga hindi kamo magpat ti sa akon. O, makutura na ang ginabasa na ginin naton word for word na ginamba sa Balaang Sulatan ang mga bagay-bagay kung paano nga si Ginoong Hesus nagamit sa mga parabola. Kay tungod ang mga tao samta nagamba si Ginoong Hesus ang ilang interes nagapangita na sila sang nagapangita na sila sang diferensya. O, nagapangita sila sang diferensya ang ilang ginahimo, gapangita sila sa diferensya kung paano nila patyon sa Ginoong Hesus. Apang si Ginoong Hesus nagamit sa mga nagkalain-lain nga mga pulong sa Balaan ng Sulatan, mga pagtulunan para mas mahapos nila intindihon apang ining mga katawhan nga handom nila patyon sa Ginoong Hesus. Yara naging sila gapamati, hindi sila makaintindi. Nga hindi sila kapaintindi. Kay ang ilang pagpamati, ano gani? Nalipdan sang ilang handom. Handom nga kwaon nila. Handom nga ano nila? Higiningabot nila si Ginoong Hesus. Amo ni ilang plano. Nagisugit pag ibang kuturan sa 48 daling sabat. Nagsabat si Hesus. Nagsabat kay Hesus ang mga leader sa mga Hudiyo. Matuod gali nga ang amon ginasiling. Ikaw, isa ka sa marahanon kag ginggamhan sa demonyo. Mga kutura na, nagapamati, naging sila, naghahambal si Ginoong Hesus ayon sa konteksto, ayon sa iyang plano, kabubuton ni Ginoong Hesus nga i-share si ila. Pero tungod sa panguna-una nila, nagunang-una sila nga ang Kristo nga naghahambal si ila during that time, ginggamhan sang, ano na, sang demonyo. Mga kutura na, ginggamhan sa demonyo. At undundumon, nga kadam-an sa mga parabola nga ginatudlo, may isa ka kamaturan. May isa ka kamaturan. Kag madamo ng mga tuig ang nagliligad, imo aton masapwan, nga ato mga butang gingamit ni Ginoong Hesus sa iya mga parabola, ano siya, ila nadumduman sa iya nga pagpanudlo ang mga parabola, nga ginapangtudlo, nagdulong ini sa mga katawan sa pagpamangkot sa mga pamangkutanon. Kag ini nga mga metodo nagpahayag ini, naglabot ini kag naghunauna ang madamo nga klase sang tawo. No, sa ato mga ilimang kuturan, sa ato niya panag-on, ining parabola may dako gid yang pamaagi nga makatulpangod kita kay kusarik tahun ng kita bala kung isa sa pagambal sakit sakit di bala mga utod sabdungon kita sa aton sala sakit. So kaya ni Jesus nagamit siya sining mga parabola para lang maintindihan sining mga katawhan, pero ini mga katawhan ano sila nagtig-a ang ilang mga panghuna-huna, no? Nagtig-a ang iyang panghuna-huna nga amo makuturan. Na taon-taon pa. Siling blas ang Salmo, ngayon taon na ton. Libro sa Salmo, Kapitulo 78. Kapitulo 78, versikulo 2. Anong ginambal mga kuturan? No? Siling adeo. Tudluan ka mo, tudloan ko kamo paagi sa mga panggid. Sugiran ko kamo sang tinago nga mga kamaturan sang una. So, mga panggid, even sa time pa to sa mga ni salmista, sa mga salmista David, no? Nagpanggid, nagpahayag na niya, I will open my mouth with a parable. I will utter behind things from the old. Oh, kag ano makuturan nga naibaluan naton kay ginsugit inis aton sang aton mga katigulangan. So inigali mga parabola ginambala ni long before. It's so apil makuturan nga tungod sa pagatingkuyan sa mga katawhan, hindi nila wala nila ginapresyar ang mga pulong nga nagkawas sa bibig ng Jesus. Pero sa aton subong mga kuturan, ginapahatagan kita sa parabola kung sinigani, ano gani, kung ang isa ka igos wala o kung ang fig tree, wala siya nag-produce ang fruit, nangin barren siya, wala siya nag-pamunga, anong dapat siya iya? Idapong, kaya hindi iman ni mapuslan, no? Hindi siya mapuslan, so kinlanlan mangin productive ang isa kabutang. So ato man kakabuhi mo kuturan, kung yung kabuhi nga ito na ang konkaron, ginggamit na ito, kang ining kakabuhi, hindi man yung mapuslan sa bulaton sa Diyos, ano dapat si sining kabuhi mo kuturan? Idapong ini sa linaw nga kalayo sa uling adlaw. Kung ining kabuhi, wala handom o wala gidya. Ining bilang ang pagsupak lang sa kabubuton sa Diyos, ang Diyos may dakong handom sa imong kag sa akon utod. Nga buot niya tanan kita mag-aangkon sang kabuhi nga walay katapusan. But it is conditional mga kuturan. Conditional in the sense nga nag-offer siya ang bisan sino nga magtuo mag-aangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Pero ti ano mga kuturan pag-aangkon niya sang kabuhi nga walay katapusan kay ikaw yan nagpati ka lang nga magtuo ka baka angkon sa buhi nga walay katapusan. Pero ang imong kabuhi hindi man pwede sa langit. Oh, kasi din ganyan mga kuturan, kinanlan ang makasulod dito, kinanlan mag-aangkon siya sa kabuhi nga pwede dito sa langit. Okay? Ang bunga sang balaan ng Espiritu, iamangkon, di masiling kita kung isa niya, di, ang akon lang niya, ang natugmawan lang niya, ang akon nga lawas, ang akon niya punta sa kamot, kung ba ko, wala man yung madala. O, mga kuturan, wala na daya, ha? Kinanlan, tudo again. Kung para, nagata gani panggit ang aton nga Kristo para nga mas maintindihan naton ang mga butang nga gin panggamit niya sa unang sa tung panahon nga yari siya para nga magmainuswagon ang aton kabuhi nga mas mahapos naton mahibaluan ang mga bagay-bagay kung paano naton hangpon ining mga butang nga gin pamulong niya. Ang tion naton mga kuturan hindi na magtugot nga magapadayong kita. Salamat sa pagpigupod mga kauturan, mga kabiyanan sa aton niya pagtuon karon. Tub-tub sa madaso naman niya Sabado, magakilita na kita sa isa namang kapagtuon. Magampo kita, salamat, labing balaan, kaglando naman niya Diyos sa imong kaayos, sa imong gugma, sa paghatag sa amon sang pinasahi nga ihibalo sa sininga hapon niya ang si Ginoong Jesus ang nagamit sa mga parabola sang tinion nga yari sa saduta. Kaya ini nagdulong sa pagpahayag para maintindihan sang unang panag-on sa mga katawan kay sa amon man ang mga tinutuyo sang plano sang kaluwasan nga ginhatag niya sa mga katawan. Salamat o Diyos sa imong gugmas. Padayuna o Diyos ang imong kaluoy sa amon. Ubiyay kami sa imong balaan nga pagpakamaayo sa kami maghihimo sa amon mga hilikoton for the rest of the Sabbath. In the loving name of Jesus we pray. Amen.
1: This is K-5 News FM, your official news and music station. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my gosh.

Mayong gabi, istanan nga baturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sine nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamayo, kag sa sine nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamu ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayawon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay makapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samut hiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, dinuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gid polos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya. Bangod kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon, kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian, nga kangay sa aton mansyon subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya, nga nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kag mahambal tang mahal, mahal, sa tanan gingamit it mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon,
ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi saya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na. Labi pa. Karun nga kay pasag-uli kita, nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sa Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 7 kag 1 Korinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban, kamo man ang medyo familiar gid, Jose Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingal lang kita, may dugwong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is ano kita magutoran. Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano, halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross.
Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, biliduhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man. Bangod kay puwerte kamahal. Amo na nga diri, makuturan. Kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may actress, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina, naaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Dios, ang ginsilingdiri, ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo, sang plano, sang pagtubos agud matuman sing bugos ining plano, ginpamatuod, no? Ginmatod, or ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upon kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan,
amuna tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy, dayon kuha ka naman. Ang point diri sa atong ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan ngayong gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang ginsiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta ang aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa siningin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kon maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makaturan ang 1 Juan 4 versikulo 10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na? Ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Ngaman, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, ngaman, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang gihapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginoo pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo tambalon,
nakapreparar na daan sa atong istorya, handay ka angay lang sa isa sa script, no? Isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. At sa ini kapag buyagyag sa mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dagun nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sister Nas, kag Sister Nas, nakabalo na ang Dios nga ang Sister Nas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sister Nas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, among kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumpleto na nga tigana, kumpleto na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo.

kagdaugon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kawalingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpaubos ang iya kawalingon sa napukan nga katawan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sang Ginoo. Agon nga itatanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sang Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha. Nga kung kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga itagana sang Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na ikatugtuban. Kamay pang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong taposon siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumdulog sa banal na luklukan at salamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalamban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kandahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalamban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Nabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas...
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
11: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nicrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
12: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
13: Happy birthday!
12: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Grande Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
0: K5 News FM.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatugas sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
10: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
11: Happy birthday!
10: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celis, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Dumusmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
0: Number 1, 101.5 K5 News.
9: K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at

0: kampeon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Boom Granada!
2: Boom Granada!
1: Para sa K5 Hugot
3: Love Lies.

0: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS, K5 solid supporters. Kamustang aton KSS na lukpanan ni Mister? Kung wala pa up dan si Boo Magranada para sa K5 Hugot Love Lines. Live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dara ka mo comment sa inyo request ng mga kanta. Dara inyo mga shout out sa atin nga Facebook account ka K5 Bacolod. Isa kalupog sa atin mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa mga oyabay, dara nga ga-date-date sa Kilidalan. Kabay pa mga malukpan. Malukpan sa pagpalangga ni Nobyohon. Sa atin mga ano dara? K5 nga papuli na sila mga panimalay halong-halong sa dalan, no? I-comment inyong mahugot love song, inyong request ng mga kanta sa atin yung Facebook account sa liwat mga ka-K5. Ka-K5 Bacolod.
1: Granada! Boo Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Isa kalupok dira sa Lopwest East. Sa ano kuno restaurant ni Chimi Aragon. Kita Chimi, isa kalupok dira sa imo.
2: Isa kalupok!
0: Dira sa Ibi Magalona. Kay Mikay, isang Ibi Magalona, isa kalupok. Sa akong niya Boom Granada Angel sa Team Lupok.

0: Isa ka po kay Vince Axel Dayuno. Good evening, Sir Boom. Watching live from Deca Homes of Bacolod City. Isa ka po sa family Dayuno, kay Ma'am Gina Porano. Good evening, Sir Boom. Please play Alipin. Kay Christine De La Cruz, kay Lady G Cagnetti Panlaan, dira sa Vista Alegre. Kamusta ka na, Mads? Kay kumpare, ko dira, ano gani, pangalan ni Banahon mo, isa ka lupok, dira.
1: Isa ka lupok!
0: Kay Minda Lantino, Ma'am Minda, isa ka lupok sa'yo mo.
1: Isa ka lupok!

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok, good evening Sir Boom Granada. Po shout out sa akon partner nga si Robinson. Kamusta na si kumpare ko Robinson? Kag sa akon mga anak si Romel Marlon, si May Rose watching from Purok Mayang. Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Isa kalupok dira ah. Sa family Lantino.
0: Isa kalupo.

Isa kalupo kay NN Jen Yabla. Dira sa Isa kalupo. Iya ko nga mansyon, isa kalupo dira sa imo madza. Isa kalupo. Isa kalupo kay Ma'am Amari Gabriel Batadhay dira sa BCPO. Kamusta ka na, ma'am? Isa kalupo. Isa kalupo, ma'am. Kay Liza Manos, good evening, Sir Boom. Kamusta ng puso ni Ma'am Liza Manos? Isa kalupo. Si Mami J, mayong gabi, Sir Boom Granada, isa kalupok lang dara. Dara sa Sipalay City, no? Kay si Mami J. Isa kalupok!

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay KK5 Jenny. Namusta na si KK5 Jenny? Hindi may uyab na si KK5 Jenny. Si KK5 Sepreya, ano na na? Inugkasal na ina. Isa kalupok, dira ah. Mamaninoy si Boom Granada. Makagtog ni si Boom Granada sa Kanlaon.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Ivy Cordova. Nalokpa na sa kono. Sang pagpalangga.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Tita Ariola Husona. Isa kalupok dira si mo. Kay Maria Sangsagay.
0: Isa
1: kalupok dira sa Sagaya. Amalon si Mister mag-inom sang extend food supplement for men. Kung ang talong ni Mister Luyana hindi nakakuha duwa kalupok. Isa lang kalupok, lupay-pay na. Dapat mag-extend food supplement for men si Mister. Si Mrs. pabugtaw sa aga timplahan sang DTX coffee mix. Guys, si Mrs. gasunggod-sunggod ina. Di dapat pabugtaw sa agad timplahan sang DTX Coffee Mix. I-comment nyo mga hugot love song, ha? I-request nyo mga kanta. Kay magahugot love song kita sa sining Sabado night. Ikaw po si Boom Granada. Wala lang tanay letter sender sa sining gabi. Isa kalupok dira sa Kabangkalan. Kay Luzavi. Kamusta na si Luzavi?

0: Isa sa kalupok kay Jennifer Gumbana. Yung gabi, Sir Boom Granada pa shout out. O sa tanan nga family Gumbana, dira sa Asyenda Luygoy, Barangay Granada. Isa sa kalupok dira kay Tita Jingle Tikar, kay Sir Bumbong Tikar. Kamusta ng okra? Ang okra nga danlog, no? Madanlog ni Sir Bumbong Tikar. Kay Sir Kulasa to Saldes, dira ka kay Ma'am Mar sa kalupok, ha? Salamat gid sa ginatag nyo kay Boom Granada nga uga siya nga anong lukos kag sang paho nga halin sa Gimaras ni Sir Robert Pacardo. Medyo sako lang kuno si Ma'am Amari Gabriel, amo na akong kisaw, wala na siya ga-like-like sa mga post ni Boom Granada. Regards lang dira kay Sir Clifford Bataday, ah. Ma'am Angie Baxid, good evening, Sir Boom Granada, watching live from Victoria City. Nagsiga na ang suga, nakakita na ko cute nga si Boom Granada. Request lang ko sa mata makikita, Sir Boom. Salamat gyud. Sige, play na ni Boom Granada, ha. Wait, wait lang dira, ma'am. Is aga sunggod-sunggod man mga senior citizens ta kun dito niya ton ma-play ang ilan ng mga hugot love song. Isa kalupok kay Sandra Dizon Haro. Kamusta ka na yan, ma'am? Si Rowena Villaran Erbito. Kanamit turn yung vlog sang gindalayang na na-chos to, no? Kanamit gid. Halin sa Mel's Tambayan. Dira sa Bago City, ha? Isa kalupok dira sa inyo. Good evening, ha, Sir Boom. Lima kalupok sa Mel's Tambayan. Salamat gid, Mel's Tambayan, ha? Sang inyong na-chos. Nagtururong, hindi nakalimut na ako sang kanamit ton. Gaparyos kanamit sang kilala ko. Gapamatigid sila kuno subong ang Team Mel's Tambayan diri sa Purok Maasin na Barangay Dulao Bago City. Salamat gid sa liwat sang inyo ginpadala kay Boom Granada.
1: K5 Hugot Love Lines.
0: Isa kalupok. Isa kalupok kay idol ko Andrian Gantalaw. 3 points na pero may 3 points. Isa kalupok kay Robert Bustamante, si Ronnie Gonzaga Erbito, si Nel Z. Flores, Rogelio Flores, si Romel Alaret, kag si Ray Esporma.
2: Isa kalupok!
0: Si Ray, kuno wala girlfriend, ipangitaan sa kuno sa sining gabi girlfriend. Pag-ibig gamay man kuno bitsukoy ni si Ray Hambal ni Rogelio Flores. Si Rogelio, blatag duwaon ng uyab. Bawala na na si Rogelio yasang Mel's Tambayan niya pero tagduwao ng uyab. Idol ako na si Boom Granada. Eh dapat kung damo uyab naka-extend food supplement for men, ina. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dura ka mo comment sa inyong mga hugot love song. Sa liwat inyong mga shoutout, dira. Isa kalupok ka kay Darlene. Si Darlene sang Escalante. Sir Boom, please play Tameme ni Julina Magdangal. Pwede ikaw makanta live? O perte ba? Pakita lang lang sa akin. Ga kay Paul Monta ka mic ni Boom Granada.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok kay Jennifer Gumban. Good evening man sa tanan ng KSS members. K5 solid supporters ng Phase 1, Phase 2. Barangay Paraiso sila ni Ma'am Ana Caparon. Si Genevieve. Kamusta na si Genevieve? Caparon, kagamuman si Maribeta Kausing, si Angela Nieva. Si Mafi Arhel Mendoza. Isa kalupok dara sa inyo ha. Dara sa Phase 1, Phase 2. Di ni Ma'am Jennifer sa Sagay. Isa kalupok dara sa Sagay. Si Mami Bings Delphine. Isa kalupok dara sa inyo, Mami Bings. Si Liza Manos. Kamusta ng heart ni Liza Manos? Munambal ko sa imo. Kung bayaan ka mo sa mga boyfriend nyo dara. I-PM nyo si Boom Granada. Kaya wala man ko yung kapili. Edad. Importante, may kabalaw na si Liza Manos. Isa kalupok lang dala sa imo, Mads. Amo ginaya kong ginbayaan ka, Mads. Timbangita, iban, hindi na mag-ibi-ibi. Dara. Si Jasmine Ramos Moralista. Good evening, Sir Boom. Watching live. Handumanan, isa kalupok sa akon, Migo. Mati, sana all may Migo, eh. Sana all malukpan. Malukpan sa pagpalangga ni Migohon.
1: Isa kalupok!
0: Boom Granada, idol ka ni Lola Esmalde. Sana all ba, idol ni Lola, si Boom Granada. Pila ng edad ni Lola, isa kalupok lang dira si mo, Lola, ha? Gabay pang good health lang, ah, no? Mayo lang, nga panglawason. Inom imnil sa klinika DTX 500, Lola, Mighty C, para layo ka sa masakit. Pag D3 Bio. Si Darlene Sangsagay, kamusta na si Darlene? Kamusta po? Ito, nakapalupo ka ina. Kamusta ang heart ni Darlene? May boyfriend na si Darlene? Ay kung wala pa, pakilala ko si mo, si K5 Jenny Sangkanlaon. Isa kalupok dara kay K5 Jenny, ha?

0: sa kalupong!
1: Isa kalupong kay Ma'am Christine Singson, dira sa Talizay. Kamusta ka na, ma'am?
0: Isa kalupong!
1: Good evening, Sir Boom Granada. Palokpe ko sang kanamit ton. Seryoso na, ga? Si Komparita Kaloy Herong Ganoy, isa kalupong. Rowena Villaran Erbito.
0: Isa kalupong!
1: Ma'am, salamat, good ma'am, ha? Kanamit turn gid yasang imo nga nachos nga halin sa Mel's Tambayan. Kung kamo lapit dira sa Bago, dira kamo kaon sa Mel's Tambayan. Gamitan yung pangalan nga Boom Granada para may ara kamo sang 10% discount. Joke lang ah. Si Zilia Escamos, kamusta ka na ga? Kamo gwapa, subong sang ga-join sa akon sa live ba? Si Ma'am Cecilia Banson dira sa Barangay Mandalagan. Isa kalupog sa Espenas family, especially sa mga kids ko, si Freya. Si Reyna, si Dalmark, kag si Nashi. No, from si Ma May Espenas of Pasig City. Isa kalupog dara sa Pasig City, si Cecilia Banzon. Nakibot ko may nagsulod ng gwapa. Isa kalupok, good evening Sir Boom. Isa kalupok kay Jocelyn Libu. Di sana all libo-libong kwarta. Isa kalupok lang dira si Mumads. Good evening from Boom Granada. Sir Boom, may tag-iyan na Sir Boom. May tag-iyan ako no. Kumbaga may boyfriend na si Darlene. Di pwede man nagyapon maagaw. Hindi ka sakay Boom Granada ha? Loyal sa kuno sa iyang boyfriend, ti okay ah. Kung bulaga niya ka, i-PM lang si Boom Granada. Kay willing i-comfort ka ni Boom Granada. Si Beth Amusco, good evening pa, shout out kay Buboy Tailoring. O si kumpare ko Buboy Tailoring dira sa Central Market. Kamusta na si Sir Buboy sang Granada? Ako ya sir, sige ko inoma sang DTX Coffee Mix. Amo na, pagbugtaw sa aga, timpla din DTX Coffee Mix. Si kumpare ta Dave sa Limbot sang Sagay. Good evening Sir Boom Granada. Naglagaw di si Ma'am Colleen Cubia. Nagligo sila sa... Watching from Baviera, Sagay City, no?
0: Isa
1: kalupog dira sa Baviera, Sagay City. Si SM galit nag-swimming-swimming dira sa Naol ba? Di wala man kapanghagad si SM Colleen Cubia dira sa Sagay. Isa kalupog kay Tita Julie Hinovea Lumugdang. Kamusta na si Tita Julie? Pa-request Hugot Song Sir Boom Granada, Nandito Ako. Ari, ano yung naon taanay kay ano ah? Kay Divina. Si Divina sang Sagay. Ikaw ang iibigin ko, Boom Granada. Sana all.

0: Kalupok! Isa kalupok kay Comparita Kaloy Heronggano. Good evening, Idol Boom Granada. Velmapi Boys, Idol, request ko. I know song by Tom Jones. Dari ni sa araw, Block 92, Barangay Vista Alegre. Isa kalupok dira sa mga idol ko nga Velmapi Boys. Isa kalupok! Si Mami Lagros Tobillonia. Isa kalupok si mo, ma'am. Jennifer Gumban, si Zelia Escamo, si Ma'am Cecilia Banzon, si Beth Amosco, si Darlene, si Mary Ann Olvido, Tito Boom, pa-shoutout please sa akon nga idol, dira nga guard. Oh, wala na din idol mga guard.
1: Isa ka lupok!
0: Aha, ga-reply ka ayan, Sir Boom. O ga-reply si Boom Granada, ang IPM la si Boom Granada. Gusto mo ma-meet up, pat kita duwa.
1: Isa ka lupok!

0: Jennifer Gumbana, dira siya gali sa ano, kamalya Sir Boom Reseller Kuderi gali sa Block 5 Lot 8 Phase 2 Barangay Paraiso Sagay. Available ang tanan nga products ang klinika. So kung dira ka mo, dira ka mga barangay, dira na lang ka mo bakal kay Ma'am Jennifer Store, no? Changgia dira, no? Isa kalupok dira si mo, Ma'am. Isa kalupok. Si mo dira mga kaingod, no? Mga tubad balay mo dira, isa kalupok dira sa inyo. Si Grace Mar Perido, mayong gabi ya Sir Boom Granada, mayong gabi man na Sir Boom. Si Milagros Tobelonia, kamusta ka na, Ma'am?
1: K5 Hugot Love Lines.

0: sa kalupok.
1: Isa kalupok, Sir Boom, sa akon papa na si Papa Manuel Tobelonia, sang sitio Retiro, Barangay Binicuil.

0: isa kalupok.
1: Jason Ortillo, isa kalupok dara kay Goryong Bustamante, isa kalupok dara sa Purok Maasin.
0: Isa kalupok.
1: Si Albert Iskanyan, kamusta ka na Bert? Naman ni kumpari, itang tagduwao ng uyab. Shoutout Boom Granada sa Sister Marhen, no? And family at Lopez Village, Kamingawan, Barangay Estefania, and also kay My Love. Kaya na all ba My Love? Totoo, naging na Bert?
0: Isa kalupok!
1: Matilaw naging dyan si Albert Iskanyan niya. Si Ma'am Tinina Marhen sang Hong Kong, no? Isa kalupok dara si mo, Ma'am. Kamusta ka na, Ma'am? Sana all si Albert, gin love in love na. Kabalo na sa magpalangga.
0: Isa kalupok!
1: Kay Mami Bings Dolphin, kamusta na si Mami Bings? Si Mami Dagaay.
0: Isa kalupok!
1: Mary Ann Olvido, may picture pa da. Crush niya ko no si kilala ko nga SG. Ah, may mga asawa naman na Mads. Hindi na mang agaw. Ah. Ari pa din si Boom Granada. Ah. Joke lang na Mads. Ah.
0: Isa kalubong!
1: Kungin palangga ka pero... Isa lang kasi mana, di na true love. Kabalo ka na kung ano na ang muna nga style. Anong request ni Tita Julie Nubia Lumugdam?
0: Isa kalubong!
1: Nandito ako. Regards na kay kumpare, kudara ah.
0: Isa kalubong!

0: Isa ka po kay Stephen Park Lim. Perte ba, kamusta ka na kumpare ko, Stephen? Dara ka sa Burgos, no? Burgos Market. Si Papa, mumbalang tagaan ko, dara liga, dara jo. Yun na pa, shout out niyo ko nung yung girlfriend nga si Jacqueline. Isa ka lupok, ah. Ang tisuyo ni sang Barangay Feliza, Bacolod City, si Jason Ortillo. Isa ka lupok! Ay kumpare ko, Albert Iscanyan, kakay Mads ko, Numat, ah, rin galing si Numat Lizelle, sabong sa Bacolod. Isa ka lupok lang, dara, ah. Isa ka lupok! Kay idol ko. Isa ka lupok! Ang nagpatilaw sa akon sang hindi ko malipatan, ah. Robert Pacardo. Isa ka lupok lang, dara, ah. Kamusta ka na sa Robert Pacardo? Buwas dara ko manyaga, ha? Isa ka lupok! Nagkaon sa ligad sang ano, abukado. Wala ikatilaw si Bong Granada. Pagbalik ko, wala na bilin. Ice bilin. Luwa na ka lupok na. Isa ka lupok! Dara ko buwas manyaga sa Rayo, ha? Robert Pacardo. Sir Robert. Isa ka lupok! Isa ka lupok, dara sa imo, ah. Isa ka lupok! Mayo lang dara nga pag panihol-nihol sa Guimaras. Isa ka lupok! Isa ka lupo, good evening, Sir Boom. Salamat sa tamyaw mo, sir. Radyo lang monitor kami ni JC. Tito JC Aragon. Isa ka lupo, dara sa Lope West East. Isa ka lupo! Sa imo dara ng restaurant. Isa ka lupo! Si Ryan niya magpa-load kay Tachimi. Abot ko na din kung anong tanaw ni Ryan niya. Magkasaot-saot naman yung mga babayi. Si Mami Lili Inting Balinas, good evening, Sir Boom, watching live. Kamusta ni si Mami Lili Inting Balinas, si kumpare ko Freddy Balinas, dira sa crossing. Isa ka lupok, dira sa inyo, ah. Isa ka lupok! May lamla makatime kay mga swing-swing, dira si Boom Granada. Isa ka lupok! Isa ka lupok kay Jana. Si Jana sang Escalante. Sir Boom, please play Awit ng Barkada.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines!

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok dira sa crossing Kalumbang. Dangkalan Ilog. Kalubang, Dangkalan Ilog. Isa kalupok dira. Sa mga apo ni Mami Lili Inting Balinas.
0: Isa kalupok!

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok sa mga SG bala, mga security guard, no? Sa Santa Clara sa Division. Kay kumpare ta Raymond Suyom de la China. Amunang lover boy sang Santa Clara. Naglabay ko da kahapon. Si kumpare ko dad boy ang duty kahapon. May sa kalupok lang dira sa mga SG, no? Mga security guards nato na diri man sa Bacolod. Diri sa Negros, no? Nakatune in subong nga gabi. Ang advice ko lang sa mga security guards, eh, dapat ya, before magpuli, patumar na isang extended food supplement for men. Di ba lang? Kumpare ko Raymond de la China.

0: Isa kalupok sa DRRMO Bacolod City Rescue Evacuation Takulinga. Si Stephen Park Lim Ho. Isa kalupok dara sa imo, sir.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, good evening. Watching live Santa Clara on duty. Barangay Banago, isa kalupok dara sa inyo.

0: Isa kalupo kay former kagawad Naldo Apiledo. Dara sa Puro Gonzaga, gapamati gid siya sini nga gabi. Kuno salamat gid ha.
1: Isa kalupo.
0: Kay Sir Naldo Apiledo, isa kalupok dara sa imo, sir. Kay Mami Tinina Marhen sang Hong Kong, kamusta ka na, ma'am?
1: Isa kalupok!
0: Si Albert Iskanyan, kabalo na subong magpalangga. Loyal na sa kuno subong.
1: Isa kalupok!
0: Si Rosie Montinola, isa kalupok kay Maria Fe. Rica Plaza, Gaubra, Amakan from Sipalay. Isa kalupok dara sa Sipalay. Sa Montinola family. Si Ma'am Jocelyn Francisco Chavez. Kamusta ka na, ma'am? Lokpa na ni Mister? Kung wala pa na lokpa ni Mister Arisibum Granada, ah. Magapalupo kita 7 to 9. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod kung gusto niyo magpag-greet. I-comment sa aton nga live, no? Request nga mga kanta, pwede man. Si Boom Granada, ya pwede ma-request. Pwede anytime, anywhere.

Isa kalupo kay Ma'am Jocelyn Francisco Chavez sa barangay Batang. Isa kalupo kay Mary Ann Olvido Tito Buma, ngita iko dara boyfriend. Isa kalupo si ka K5 Jenny sang kanlaon ka pangita to uyab. Pag K5 Jenny, comment blast atun nga live. May mapakilala ko si Mo, si Mary Ann Olvido. Guwapa ni Hamis Tisay. Aw, namit pa ko, no? Ito tinapay lang ba, no? Basi tinikil man lang nga namit sa... Isa kalupok lang dara kay Mami Tinina Marhen, kay Bings Dolphin, kay Jason Otelio. Good evening, Sir Boom Ara. Pa kami, Gamonitor, hasta matapos ang program mo, sir. Salamat, ha? Kay Ma'am Rowena Vilaran Erbito, kanamit. Hindi sa iyang nachos, daw siya man kanamit. Diba, Sir Robert Pacardo? Bagin patilaw si Sir Robert sa akin, nga dumalipatan kung edad ko mo. Isa kalupok lang dara, ah. Mayong gabi sa mga pag-as. Sa kalupok man kay Rosy Recaplaza Montinola. Sa kalupok kay Maria Fe. Sa kalupok dira sa Sipalay City. Sa kalupok! Kay Ma'am Marlita Malvas, kamusta ka na, ma'am? Watching live from Handumanan. Kamusta na si Darna sang barangay Handumanan? Dira sa Tutong 4, ha, kay Jen Jen Yabla. Isa kalupok dira sa inyo. Sir Boom, gainom kami permi Dad Boy DTX Coffee Mix. Makuha siya kung isa kalupok amo na nagpuli. Na all ba, no? Gapuli-puli. Pero loyal, bis ka na muna si kumpari ko, Dad Boy, ha? Loyal yan kay misis, bis ka may uyab. Halong-halong lang dala kumpari ko, Dad Boy, sa pagpuga-puga sa imong motor. Kahapon, naglabay ko dara ng order siya kay Boom Granada sa Extend Food Supplement for Men. Aba ko, duha ka capsule, goods na na, ah. Bako biskan isa, gani goods na na. Lima na na kadlaw, mag-chabaw si bisis. Isa kalupok lang sa akon, mga kumpari, ng mga SG, ano, mga security guards dara. Isa kalupok! Kay Zairo Van Albay. Isa kalupok si Muvan. Isa kalupok!

0: Isa ka po kay Banban kag GI sa Vulcanizing Shop sa Barangay Feliza. Isa ka po dira sa inyo ha. Bulkita todo. Sagad ni ko nung magbulkit si Banban. May naman kalabay ko dira ay pabulkit kung kilala ko. Para magbago na bala no. Iban kapila na mabulkitaan ang muman Japon. Isa lang kalupok dira sa Vulcanizing Shop sa Barangay Feliza. Mga idol ta dira si Banban kag si kumpare ta GI. Isa kalupok hanggang kailan magtitiis ang dalangin mo kailan maririnig. Isa kalupok kay security guard princess si RJ Helbalega sang number 54 garden. Isa kalupok dira si Momadza. Mga idol ko gina mga SG ano mga security guard. Isa kalupok. Good evening Sir Boom, ari kami agalantaw si mo live. Salamat gid ah. Isa kalupok. Salamat gid sa tamyaw Sir Boom, duty ko subong. Nakainom na ko DTX coffee mix. Isa kalupok. Muna iya pag duty inom dayon DTX coffee mix. Isa kalupok. Pagbugtaw sa aga inom man Japon timplay si Mrs. Kung gasungod-sungod si Mister. Isa kalupok. Alams muna na timplay isang DTX coffee mix kami ang pawana. Isa kalupok. Si idol ko, si Sir Culas Santos Celdes, si Ma'am Mar, kamusta na ma'am? Salamat gid sa kinatag nyo kay Boom Granada last time sang uga nga lukos kag sang mangga ni idol ko Robert Pacardo. Nagturong gid ang kalimuta ko sang kanamiton. Basta gimaraza. Sir Boom, please play Anak by Freddy Aguilar. Ugali si Marlon sang Escalante. Isa kalupok!
1: K5 Hugot Love Lines.

0: Sir Boom Granada, isa kalupok, greet lang, Revelia May Family, gapamati gid sa imo sa radyo kog sa FB. Salamat gid kay Ma'am Lucina Mendez, Revelia May.
1: Isa kalupok!
0: Si Sir Culas Santos Saldez, isa kalupok. Sir, ano be, i-comment bilawat ang imong ipa-shoutout, dira? Kaya nagsaka nga itong mga comments. So, pariyos naman lang yung kuwit-kuwit ni Mr. Gasaka, dahil kalimutan ni Julie Hinovia Lumugdang. Sang kakilig eh. Siyempre eh, no? Palangga siya daan ni Mr. niya. Na Julie, isa kalupok lang dira si imo ah.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok sa Lim, Family Lim sa Vista Alegre, Dancalan, Sir Boom Granada. Isa kalupok lang dira from Sir Culas Santos Saldez kagay Ma'am Mar. Salamat gida kay ang buot kong friend ah, si Sir Culas kag si Ma'am Mar ah. Baka tayo mag-swing dira si Boom Granada.
1: Isa kalupok!
0: May lang bala sa sinigo nga mga simana, no?
1: Isa kalupok!
0: Naka-time si Boom Granada kay magabisita ko dira sa inyong mansyon ah.
1: Isa kalupok!
2: Pagsisisiyang sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagtag.
0: Isa kalupok kay Aloy Tadaya Gabo. Good evening, Sir Boom Granada. Sa akon nga team lupok ah, Boom Granada Angels. Kay Ma'am JGM Salvador, kay Tita Julie Novel Mugdang, kay Mami Bings, kay Ma'am Mia. Isa kalupok dira sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Magabalik si Boom Granada. Standby.
1: Isa kalupok!

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, squalene capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, squalene capsule.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags4Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas4Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika4Biotics na.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr.

K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Welcome back sa K5 Hugot Love Lines. Kaupod si Bumagran Nada. Live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dira ka mo comment sa inyong request ng mga kanta, inyong shout out. Kaya pagalukpana ni Boom Granada sa Sininga Gabi. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Isa ka po kay Escaner Lantino. Good evening, Sir Boom. Pa-shout out and pa-request song. Na-play na ni Boom Granada, miss na miss kita. Watching from Purok, Mayang, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Si Ma'am JGM Salvador, si Vince Axel Dayuno, isa kalupok.

0: Isa
1: kalupok! Isa kalupok kay Ma'am Indang Hilado Sarad.
0: Isa kalupok!
1: Mamparita Albert Alparo. Pinapalukpa niya kuno si Vilma Chavez sang Estefania. Isa kalupok dira sa inyo, ha?
0: Isa kalupok!
1: Ara kami dira buwa sa Estefania.
0: Isa kalupok!

Isa kalupok kay Mercy Solomon, Rudyard Cabaluna, si Lucina Mendez. Si Ma'am Lucina, kamusta ka na, Ma'am? Rivelia, may family sa kalupok dira sa inyo sa imong atyangge, Ma'am. Isa kalupok!

Ginapalokpan ni Romar Duran na si Darren Moreno. Kamusta na si Darren Moreno? May uyab na? Mayroong wala pa pangitaan ni Boom Granada? Tagadiin ganing Duran family sa kalupok dira sa inyo, ha?

0: 95 Hugot Love Lines.
1: Isa kalubog!
2: Si NN Jenya Blanya, punta Bung Granada. Ano pa niya po noon, taga? Isa kalupok dira sa tutong 4?
3: Nauna kitang makita. Akala ko'y wala akong buwang sa puso mo. Ngunit nang makausap na kita.
2: Request ni Ma'am Rowena, oh, mahal na mahal kita.
3: Kaya ako nagawa ang awitin ito.
2: Ah, osa, wagalit ni Sir Romar. Isa kalupok lang dira, sir, ah.
1: Isa kalupok!

0: sa kalubong!
1: Si Dave Salimbot sang Sagaya, si JR Ovido, si Ma'am Angie Baksida, si Ma'am Cecilia Banson, Mami Lili Inting Balina, si Marlita Malvaza, si Negro Deza, dera sa Victoria City, sa kalupok.

Ti buas kay Ma'am Rowena Vilaran Erbito ko galit buas manyaga. Kay Ari, di galit buas ang KSS. Isa kalupok lang dara, ah. Dara sa Bago. Si Ma'am Indang Hilado Sarad, ginapalukpan niyang iyang pinalangga nga bana. Si Sir Jonathan Sarad, dara sa GK Sumaga.

0: Isakalupo!
1: Isakalupo kay Ma'am Lucina Mendez. Okay lang ang tiyanggi niya. Pwede ka utang. Pwede ko na kautang si Itandra, ma'am. Isakalupok na andra sa inyo, ah. Nice ang mga song mo, Sir Boom, ah. A request ni Kayla, kamusta ka?

0: Kanay sa mga song, sir. Hamal ni Ma'am Mark Santos Aldaz. Si Sir Romar Duran, lingaw kami di pamati nami sa mga music. Sir Boom, ka nami sa mga music mo, gaupod sa kabugnaw, sang kagabihon. Ti nami, pagid na ako may partner, nga tupad. Sa kalupok lang dira sa Hinigara, no, sa Family Durana. Si Marisa Lape, Boom Granada, isa kalupok, pwede ka-request sa kanta, no, si Balasi.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok, pa-shoutout gali sa Family Lape. Kag sa taga-Purok, Lionville, sa Barangay Mansilingan.

Sir Boom, please play Kung Ako Na Lang Sana para ina kay Mark. 2 years and 4 months kami, pero ginbailo niya ako sa bag-uya lang kilala. Ahay. Ako gali si Jenny. Sang Pulupandan. Sa

0: Isa kalupo kay Joe Parin Masola at Yanza. Good evening, Sir Boom Granada. Ari kami gapamati sa tupad sang station. Ari ka mo dire, ma'am. Isa kalupo lang dira sa inyo, ah. Anong request mong kanta, sir? No, si Ma'am JGM Salvador, isa man kalupo.
1: Isa kalupo! Kasama mo.
0: Si Ma'am Faith Daan, ariman sa tupad sang station. Si Joe pa rin, no? Sir, anong request mo nga kanta? I-play na ni Boom Granada.
1: Isa kalupo!

0: isa ka lupok!
1: Isa ka lupok kay Tita Marlene Dadiva, si Myrna Hambre-Hambre, si May Ann Rojas, si Tito Nelbert Cubia, isa ka lupok dra.
0: Isa ka lupok!
1: Isa ka lupok kay Warmon. Si Warmon sa Fortune Town. Sir Boom, please play tayong dalawa. Para ina sa akon nga friend. Isa ka lupok ka, dira sa Fortune Town.

Isa ka po kay Ma'am Marisa Lape, si Tita Julie Hinovea Lumugdang, tag sa Family Garcia Lim, no? Garcia Lim, isa ka po dala sa inyo.

Isa kalupok kay Christian Linihan na nagmahal ng tapat sa user Boom. Isa kalupok dra. Guwapo, ehehe. Perte, nakilig sa kuno.

0: isa ka lubog.
1: The best nga mga music, Sir Buma. Salamat ida kay Sir Romar Duran, dira sa Hinigaran.
0: Isa ka lubog.
1: Si Tita Julie Hinovia, lumugdang ko nung ano na. Gaplano ng malakat sa best friend sang iyang, you know. Wala, Sir Boom, paki-play, please. Kayo na pala ng best friend ko. Gusto mo ako makanta live?

0: Granada.
1: Hugh Granada.
0: Para sa K5 Hugot Love Lies.
2: Isa kalupok ah, kay Mami Lisa Lachiga Gador dira sa Barangay Uringaw, Kabangkalan City.

0: isang alubog!
1: Ikakasal na ang best friend sa kilala ni Tita Julie Hinovoy Alumugdang.
0: Isang alubog!
1: Buwas ha, kilit anay, kami gali, buwas ang ano, KSS, kaya ari dire sila buwas sa istasyon. Sa kilala ko ah, ininga kanta para sa imo. Pamatian mo gitudo ha.

0: Isa ka lubog.
1: Mga ka-K5, madamo gid nga salamat sa pag-upo nyo kay Bumagranada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO Boss Doc Ramil Uy sa paghatag opportunity nga makapungko diri, makaprograma diri kag makahambal sa sini nga microphone. Sa technical side ka K5 Rimewell Alcantara.
0: Isa ka lubog.
1: Hasta sa dason naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Dari lang yapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Pag sa bilog nga Pilipinas, ining K5 News FM 101.5, maingabi Pilipinas.
2: Boom Granada!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas

0: pabalik-balik sa CR, kinadiyariya. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabat yan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
6: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gani-carot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Bastos, bastos.
1: Ano na yung engineer na?
2: Ma-educar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
6: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
5: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
6: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria nga yara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
5: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
6: Usually pagpangluya, kisa, problema sa mata,
5: ay damo na,
6: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
5: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao. Wow.
6: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
5: Lawas.
6: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permit chance oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permit chance oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon kag regular nga pag-inom sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
5: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga naga-relate sang reactive oxygen species uning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
6: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho bala sang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP mo.
5: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
6: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: DTX 500!
7: DTX 500!
9: Ito masyon sa barangay po.
10: Anong ginabatsag mo sa ako?
9: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din, sa kong kurap-kurap, sa kong mga mata.
10: Tumarkog DTX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500!
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
6: So ang problema sa fibroids or mayoma usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma gaprulap sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir JP. Tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ito mga significant health issues, kaangay sang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdibilap sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung ibang daing hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
5: baklan
6: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
5: hindi chocolate.
6: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
11: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
6: Biktima no?
11: Aha. So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuo abalang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sa dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong nga appendix.
12: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amo ni kakusog sang DTX 500, no? Sa appendicitis ya, kampyon nga masakit. Kung gamasakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
6: Naglupok na.
12: Naglupok na. Oh? So dapat layo, palayo sa appendicitis, mag DTX 500, mag Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
6: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
12: O kampyon.
6: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado mabuhi kaya saan gito ag malawig. Nga wala saan may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, natigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
12: Correct.
6: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
13: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Ila tong score gani? 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
15: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
13: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tutum na alamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
13: Informasyon sa ikayong lawas.
15: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
12: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
15: Maligo ka adlaw-adlaw.
6: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
11: Oy, DTX 500 beauty soap.
15: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
6: Oo,
15: beauty.
11: Kung pa-beauty.
6: Gindugangan ang ingredients.
12: Ah. Iba ingredients.
15: Nga beauty. Kaya kakulang. Abi kung santon lang, no?
12: Kung natinloan mayo ang imo skin. Kung na-detoxify
6: kung mayo imo skin. Kung na beauty yan.
12: Beauty.
6: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade. Ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gin gamiton ang gitawag.
15: Clinica Dio Fresh.
6: Clinica Dio Fresh. Para habon. Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
15: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
6: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
12: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imo metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
6: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar stevia. So naamin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi. DTX Premium stevia ang kuan mo.
12: Stevia sweetener.
6: Oh, the healthiest coffee in the world.
12: Oh, ang bali. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotamine nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag DTX Premium coffee kamo, tilawin niyo.
6: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium sir boy.
12: Oh, correct no. Pero kung gusto niyo pag kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
6: Sa Dok, mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX Premium
12: butang
6: sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imong batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
5: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
6: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
12: Pagkakada ka.
6: Amo na to isla na ang amon isa ka Blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 liniment.
18: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
6: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
5: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
12: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag Clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
6: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
5: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
6: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
5: Ah, ginapangita.
6: Budlay ng ginakadlokan.
12: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
5: No? Monster manoy. Ha? Monster manoy.
12: Feeling young. Performing young kasi extend. Ayan,
6: feeling young, performing young.
5: Alright.
6: Wow, grabe.
19: Informasyon sa ikaayong...
5: Amo ka naging engineer, ha?
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
19: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Sa ining October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, unay, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kay wala na sa mong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
6: Ti, dugay na ni nga discussion sir boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, sir boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
12: Hindi siya kapadamo.
6: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
12: Kung makasulod
6: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
12: Kaya gyapon.
6: Halimbawa, bin, naulahis mo nulaw rin.
15: Oo, oh, okay, why ka na tumbar
6: dito? O kayo'y nalipatan mo yung tumbar dito ni Bayo. Ti nakasulod yun si, ano, si Byros. Paggawa ni Byros, patay man.
20: Patay ka po.
6: So, amo na permi na mo balik-balik, nga kung gusto ka protektado ang imong alawas against sining mga kagaw, against sa Byros, sir boy, every 8 hours, inumgi ka, ditribayo. Kag ang nakanami sa ditribayo, hindi lang yung Byros, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, sir boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
15: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika Ditribayo. Ang namiigit sa Klinika Ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
6: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
15: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon, dungan-dungan. Amuna ka, stress ang imo atay. Ang Ditribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapustan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busip on kagilanat, ga-klinika Ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika Ditribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika Ditribayo.
21: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3 may Visio, Visio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
23: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
21: Mighty C, mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisita halang.
21: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
21: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roas Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
21: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
21: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
6: damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
15: Gusto.
6: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
12: Kamuna ka kampiyon sa Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa Ditribayo, ha, sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. May isa to ka-quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
11: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa nga Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagbusok na o nagakontrol.
6: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
15: binder
6: mo dyan.
12: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
6: Oo.
12: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na doon.
6: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
11: Oh, pareho lang ilan naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica Ditribayo ka, tungkol din napadamo niyang leptin.
6: Ay, mo dyan?
15: Hindi ah, para dasig man mabusog, di mong tulok sa iban.
11: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ina, kung naka-Clinica Ditribayo ka kadadlaw.
15: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amuamula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
12: Kampiyon, Sir JP. O, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause kasi na kayang-kaya sang Klinika D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika D3 Bio ka.
21: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
0: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ubal.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
2: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Number 1, K5 News. K5 News FM.
5: This song is brought to you by DTX 500. Malabo na bang paningin mo? Mag DTX 500 ka!

0: 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by DTX 500.
2: Proteksyonan ang baga mo
1: laban sa paninigarilyo.
2: Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
2: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kung hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kung piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: 83 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
3: Si may diabetes ka na!
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka magabutika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
0: mga butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
0: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
9: Sa una yan, iwang niwang sa akin, wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
6: mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
6: mabaka sa mga butika.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Moderna Max.
13: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
13: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
15: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
6: Mabakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Red Horse Beer. Manamit
12: Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyaw kalikot sa salon
7: pass.
8: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision.

0: Singapore City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Roa City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:04 na sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Darito na ang Radyo Bang.
2: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
1: Mayong nga mga K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw, Hunyo 28, 2026.
3: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
1: Live makita anywhere on the world, pinaagi sa amon official Facebook page sa K5 News FM Bacolod, o kon K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa aton nga mga pangulong dinalan.
1: Sa balitang lokal, ginapatian siya Buchangge, gin-raid sa mga kapulisan sa Barangay Tangub.
3: Transferee, ginpulihan sa tatlo ka mga estudyante sa Bacolod.
1: Sa balitang national, tatlo ka mga ginapatian hold upper pilason sa nagluntad nga shootout sa NLEX.
3: Pagbutang sa mga CCTV sa mga bulutuan, ginaduso sa kamera.
1: Sa balitang international, mga patay bangod sa linog sa pungsod Venezuela, nagsaka na sa 900.
3: Sa balita sports, sa rematch sa tunga ni Pacquiao kag Mayweather, ginpostpone indefinitely.
1: Sa balitang entertainment, Raisa May Dizon kag Bimby Aquino nag-reunite.
0: Balitang lokal.
1: Philippine Standard Time, alas 6:07 na sang aga.
3: Sa detalye sang mga balita.
1: Ang balitang lokal ang ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginapatian siya Buchangge, gin-raid sa mga kapulisan sa Barangay Tangub. Gin-raid sa mga kapulisan ang isa ka ginapatian siya Buchangge sa Barangay Tangub sa siyudad sa Bacolod, Biyernes ang gabi.
3: Arestado sa mong operasyon si alias Josh, residente sa mong lugar.
1: Ang operasyon ang ginaponahan sa Station Drug Enforcement Team sa Bacolod City Police Station 8.
3: Nakuha naman sa operasyon ang 7 ka mga plastic sachets sa ginapatian ng Shabu kay nagabalor sa 115,600 pesos.
1: Sunod pa sa mga kapulisan, amo ini ang ikatatlong beses nga nadakpan nga si Josh nga nakagwa ini sa prisongan sa tinaligdan nga tuig bangod man sa kaso nga illegal nga droga.
3: Samtang transferee ginpulihan sa 3 ka mga estudyante sa Bacolod. Nagahubag nga tudlo, lagub pilas kag bakira sa naangkon sang isa ka estudyante matapos ginpulihan sa

0: tatlong mga estudyante sa Father Gracian Moray AFCS Integrated School sa Barangay Granada, Siyudad sa Bacolod.
1: Sunod sa biktima, 19 anyos ang transferigi ka sa Siyudad sa Quezon na gamit pa sa nga pichakorno ang nagsumbag sa iya kag naigo ini sa ulo.
0: Gindala ini sa ospital matapos nagpalano ka sa Huwebes sang gabi, Hunyo 25.
1: Samtang nagatubangay na sa Principal OP o kon Principal's Office ang biktima kag ang mga responsable sa pagpangkastigo nga nalakip sang ako nalakipan sang grade 10 kag grade 12 student.
0: Handa naman nga magbulig ang piyak nga bahin sa pagpabulong apang desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima.
1: Nagaplano naman ang principal nga magadugang sang job order employees para sa seguridad sang bulutuan.
0: May baluan nga sa nasambit man nga eskwelahan nakuha ang kutsilyo sa bag sang isa ka grade 4 nga pupil.
1: Lalaki ginpatay sa La Castellana, tatlo ka mga suspect arestado. Arestado kag napasaka na sang kaso nga murder ang tatlo ka mga suspect matapos na ginlampusan sang bato sa ulo, ginhigtan sa ginhigtan ang kamot kay ginaboy sa krik ang isa ka lalaki sa Barangay Masulog, Banwa sang La Castellana, Negros Occidental.
0: Ginkilala lamang ang biktima nga si Sunny, 48 anyos, residente sang nasambit nga Banwa, samta mga suspect naman amo sa day Raymond, 30 anyos, Romnick, 20 anyos kay John Nafel nga 18 anyos.
1: Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Southern Negros, sa utod sang biktima, halin sa birthday party si Sunny, tubdob nga natulugan sa waiting shed bangod sa kahubugon.
0: Apang nagpresentar ang tatlo ka mga suspect nga idulong ang biktima sa ilang abalay, apang dito na natabo ang krimen. Samtang 18 anyos patay, duha ka minor de edad pilason sa aksidente sa Cariz. Patay ang 18 anyos nga lalaki samtang pilaso naman ang duha ka mga minor de edad matapos nga nagbunggo anay ang duha ka mga motorsiklo sa Barangay Burgos, Ciudad sin Cariz, Negros Occidental.
1: Ginkilala ang napatay nga si alias Silver samtang pilaso naman sanday alias Eljon, 14 anyos, ang kas ni Silver kag si alias Rodjon, 15 anyos, driver sang isa pa gig ka motorsiklo.
0: Sa inisyal nga imbestigasyon sa Cariz Police Station ay baluan nga nagabiyahe si Rodjon gikan sa sentro sang Cariz padulong sa Barangay Burgos samtang si Silver naman ang halin sa Barangay Sikaba pagkadto sa crossing Martesana.
1: Sunod sa panaysayon sang saksi, nadulaan sang kontrol ng pagmaneho si Silver, rason niya nag-agaw inisang linya kag nagbunggo sa ginamaneho ng motorsiklo ni Rodjun.
0: Bangod sa mabaskog nga impact na lampo sa mga biktima sa semento nga nagresulta naman sang patal nga mga pila sa nagkalain-lain nga bahin sang ilang nga lawas.
1: Ang Baliteng National ang ginadulong sa inyo sang GDX 500. Ang GDX 500 ang may powerful compounds nga makaprevent sa liver damage.
0: Available naman ang GDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
1: Tatlo ka mga ginapatihan hold upper pilason sa nagluntad nga shootout sa NLEX. Pilason at tatlo ka mga ginaligal hold upper matapos nga nagbato o kung nagbato ang mga ini sa mga kapulisan sa Bukawi Toll Plaza sa North Luzon Express sa Biyernes sa hapon.
0: Wala pa gininingala ng tatlo ka mga suspect nga ginpangdala sa ospital matapos maaresto.
1: Sunod sa payag sang Police Regional Office Central Luzon o Pier 03, ang mga suspect ang ginaligar imbolbado sa mga nagluntad nga pagpangawat kag pangpang hold up sa pangpangga kag tarlak.
0: Hayag naman sa mga kapulisan pila na kasimana nila nga ginabantayan ang hulag sa mga suspect kag sang ilan ay baluan nga ukon magalabay ang mga ini sa NLEX gayon nila nga ginpahibulo ukon ginpahibalo ang tagdumala sang expressway.
1: Sang ila nga na-trap ang mga suspect dito nagka-inkwentro ang magtimbang nga bahin.
0: Gintuyo pa sa mga suspect nga makapalagyo pang sa ulihi, nagdesisyon ang mga ini nga magsungka matapos nga ma-corner sa mga pulis.
1: Wala naman sa may nadalahi nga sibilyan sa among nga insidente.
0: Sa dugang pa nga balita national, pagbutang sa mga CCTV sa mga bulutuan ginaduso. Liwat karon nga ginaduso ni Senator Raffy Tulfo ang pagpalapta sa mga CCTV sa mga classroom kag common area sa bulutuan sa Pilipinas.
1: Kasunod ini sa nagluntad nga insidente sa Tacloban kun sa diin nagpanluthang ang duha ka mga estudyante kag tatlo ang kompirmado nga gimbawian sang kabuhi.
0: Suno pa kay Tulfo una niya nga ginrekomendar sa Department of Education kun DepEd nga magbutang sa mga CCTV kag magdugang sang security guards pinagi naman sa ilang maintenance and other operating expenses o kun MOOE.
1: Trillanes nagpasaka sa kaso batok kay Cayetano Marcoleta, 18 ka mga anay barigard. Nagpasaka sang kasos nga cyber libel ang anay senador nga si Antonio Trillanes bato kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta kag 18 ka mga anay bodyguards ni anay Congressman Saldico. May angot ini sa ilang nga pahayag naging pagwa sa hearing sang Senado sang nagligan nga Hunyo 4.
0: Suno sa pahayag ni Trillanes matapos mapakasa o kumapasaka mga kaso, gimpatigayon ang hearing apisar nga may natabo na nga pagbago sang liderato sa Senado.
1: Iyang nga ginakusahan ang mga personalidad nga osaron ang hearing agud nga magpalaptas sang mga himo o kunihimo-himo nga mga alegasyon agud maangot siya sa ginaligar paghatag sang suhol sa mga investigador sang International Criminal Court.
0: Sa katapusan nga balita national, duha ka mga estudyante sa Zamboanga na dakpan nga nagadala sang pellet gun. Dakop ang duha ka mga estudyante nga junior high school matapos naman nga madiskubre nga nagadala sila sang pellet gun sa guwa sang isa ka bulutuan sa siyudad sang Zamboanga.
1: Hungod nga wala ginhingadlan sa mga kapulisan ang duha ka mga estudyante nga yara sa grade 7 ka grade 8.
0: Sa video nga makita nga ginauyatan sang isa sa mga estudyante duha ka mga pellet gun antes nga gintawag sang iya mga kaupod nga ipasulod ang mga iniya.
1: Isa naman kay estudyante ang nanugid sa mga manunundong nga nagresulta sa pagkadakop sang duha.
0: Depensa naman sa mga estudyante nagadala sila sa mga pellet gun bangod nga masamiman sila nga ginatiro sa pila ka mga tambay sa guwa sang bulutuan.
1: Ginpaidalom na sa counseling ang duha ka mga estudyante kag ginpatawag ang ilang mga ginikanan.
0: Nagpahamtang naman sa ang eskwelahan sa dugang mga bantay sa gate agud malikawan ang insidente.
1: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio.
0: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
1: Mga napatay bangod sa linog sa pungsod Venezuela nagsaka na sa 900. Nagsaka na sa 900 ang numero sa mga napatay bangod sa nagluntad ng mga luno o linog sa pungsod Venezuela Biyernes, Hunyo 26.
0: Suno sa opisyal nga report sa Venezuelan government o 920 ng kumpirmado ng patay, kaga 3,360 naman ang pilason.
1: Kalabanan sa mga casualties ang nagikan mismo sa ila capital city nga Caracas kag ang mga kaingod nga banwa kasyudad.
0: 172 naman ang natrap sa mga nagkalaros na ka mga building samtang masobra sa 50,000 naman ang missing.
1: Nagpadala na sa ang inisyal nga bulig ang Estados Unidos sa Venezuela agun magbulig sa rescue efforts. Sa apang sunod sa report, mahinay ang hulag sa mga lokal nga mga rescuers nga kag mga volunteers bangod wala sila sa nagkakaigo nga equipment.
0: Sunod sa United Nations, posible nga magdangat sa 6.7 billion dollars ang ginbilin nga halit sa pungsod.
1: Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sa MyTC.
0: Nagabulig naman ang MyTC sa pagtindo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
1: Take a MyTC ang alkaline-based nga vitamin C. Rematch sa tunga ni Pacquiao kag Mayweather gin-postpone indefinitely. Gin-postpone indefinitely ang rematch sa tunga ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao kag Floyd Mayweather. Sunod sa ginpagwa nga pahayag sang kampo ni Pacquiao Biyernes, ila ginpasibangod ang pag-postpone sa mga federal nga kaso sa US overbooking sa mga schedules kag financial gridlock gikan sa kampo ni Mayweather. Sang nagligan nga semana nagpasaka sang reklamo ang events company sang events company nga CSI bato kay Mayweather kusa din luyag nila nga mabalik ang $4.65 million nga ila ginbayad agun makuha ang eksklusibo nga rights para ma-promote ang rematch ni Pacquiao kag ang exhibition bout naman akon bout ni man nakaupod si heavyweight champion Mike Tyson nga wala na materialize.
0: Balitang entertainment. Ang balitang entertainment ay gradulong sa inyo sa DDX Beauty Soap. Sa balitang entertainment, Riza Mae Dizon kag Bimbi Aquino nag-reunite. Ginpakigbahin ni Riza Mae o ni Riza Dizon, iloy sang host, nga si Riza Mae Dizon ang mga litrato kuha sila pagpahin o pagpanginhapon kapod si Chris Aquino, Bimbi Aquino kag Myla Socampo. Madumduman nga damlaglag nag-reunite ang duha ka-anay child star nga sanay Riza kag Bimbi sa noontime show nga Itbulaga. Kasunod din is ang pag-surprise appearance ng Queen of All Media nga si Chris na nasambit nga noontime show. Ginkalipay naman sa madabo nga netizens ang pagpakita sang iloy o kung sang mag-iloy nga Aquino sa publiko.
1: Alright, good morning!
2: Good morning, K5 ka!
1: Yes, good morning, K5 Troy! And 1, 2, 3!
3: Happy anniversary, K5
1: Bacolod! Yes, Bacolod!
2: Wow, grabe yung energy na sa
1: yes,
2: us, ba?
1: Yes, grabe energy, energy, energy!
2: Ay, sa outfit natin sa
1: yes,
2: buong, no?
1: Yes, yes.
2: Purple.
1: Purple and super girly.
2: Purple sa Sunday.
1: Yes, yes. Purple Sunday. Yan,
2: oh, diba?
1: No? So, kamusta nga ito si Nimagi K5? Oh, thank you so much. Gin palabot yung pag-iriya sa 9th anniversary at K5 News FM Bacolod. Thank you so much sa mga nag-suporta sa K5 News FM 101.5.
2: Yes, K5 ka. Madamo nga salamat, no? Sa ito mga ka-K5, no? Sa siyam katuig nga pagpamati, no, kag pagtan-aw ninyo sa amon, kag pagsuporta sa
1: yes.
2: K5 News FM Bacolod. Thank you so much.
1: Yes, madamo gid nga salamat, ha. Hindi unlimited ni nga pagpasalamat ka K5 Troy, kay ti syempre, amoy ining adlaw nga dapat gid naton pasalamatan ang aton sini nga mga kauturan nga mga K5.
2: Speaking of pagpasalamat K5
1: yes,
2: ka, subong adlaw kay ti syempre ka celebrate kita sang aton nga 9th anniversary. Makadto kita sa Ringgane.
1: Barangay Estefania!
2: Yes!
1: O, hulaton nyo dira ang aton sining yung mga K-K5 na makabaton man sang Gracia. Di ba, K-K5 Troy?
2: Correct!
1: Yes, kita kits dira later sa mga taga-barangay Estefania. So, hello sa aton sining yung mga live viewers, Ma'am Cecilia Banzon, Ma'am Jenny Dizan, Ma'am Wilma Sozon. Good morning dira sa inyo. Sir Franklin Martinez, good morning! Ma'am Lita Malvas, good morning. Ma'am Bing Stofin, Ma'am May, Dagay, Ma'am Julie, hello dira sa inyo. Good morning.
2: And good morning man K5 ka, no, sa nag-watch aton sa live kay Sir Bernalis Golis Gems, kay Sir George Pineda Gaspi. Good morning sa inyo tanan.
1: Yes, good morning sa mga live viewers. Sir Ma'am Joy Faburada Disoy, good morning. Ma'am Jennifer Gunbandrua, good morning kay sa mga members ng KSS Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso. Hello, good morning. Morning! Thank you so much kids aton sining mga KSS ka K5 Troy, ah. K5 solid supporters. Di ba la?
2: And good morning man ka K5 ka, no, sa tanan naton nga mga K5 ginagapanghimo subong kay ti Sunday, no?
1: Yes.
2: Nagapadulong sila subong sa simbahan.
1: Yes, kay para at least nga magpasalamat kay K5 Troy sa bilog nga semana nga ginhatag sa aton sining nga pinalangga nga ginuuman kay K5 Troy, no? Ma'am Gina Porano, hello, good morning. Sir Ray Sendico, hello, good morning. Ma'am Gina Borja, good morning. Toto Alarcon Araneta, good morning. Good morning sa mga live viewers. Ma'am Maylene Joy Sedayon, good morning. Ma'am Gems Bornales, hello, good morning. Good morning dira sa inyo, sininga mga kauturan nga nagapamati sa K5 News FM 101.5. Thank you, K5 Troy. No, kay tungod nga, mayara pa kita sa nga sunod niya na siya na bantayan pagkatapos sini.
4: K5 News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: aramis.
8: DDX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauha?
7: Masi may diabetes ka na?
8: DTX 500 na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerta to, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix, mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
12: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
11: Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
16: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule.
12: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder, nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
17: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
18: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
17: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik ba? Balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
23: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
24: Happy birthday!
23: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valley Car Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato ng grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
22: K5 News FM.

0: an edition ng Kalidan Sunday with KK5 Carla Defensor.
1: Ero ko naman si K5 at Roy Lawrence Basa, your Gen Z on air.
2: Isa ka lupoka, boom, granada.
0: Wow! Perfect ang intro.
1: Good morning!
0: Good morning! Good morning sa inyo.
2: Purple Sunday yam. Morning.
1: Purple yam.
2: Uy! Sponsor?
1: Ay, sorry.
2: SMO?
1: Hindi, purple nga yummy.
0: Yes! Purple yummy. Super yummy. Super good.
2: Good morning sa atin mga ka-KSS. Na? Congratulations kay Fabius FM Bacolod.
0: Yes.
2: Nine na kita katuig.
0: Ninth year. Siyam
1: katuig. Grabe.
0: Siyam katuig. Imagine.
2: Siyam. Grabe
0: daw. Siyam katuig. Doon nagpa-eskwela ka lang sa grade 4. Pwede ka magsala.
2: Grade 3, grade 4.
1: Basta ka pa eskwela
0: ka. Basta ka pa eskwela ka.
2: Nine na. No, siyam na katuig na pagwarag-wag.
0: Yes. Mm.
1: Sa radyo.
2: City of Smile?
0: Yes.
2: Gross Occidental, no?
0: Yes. NIR? Sakto good morning. Sakto. NIR. Ginalantaw ko kung labot kita dito sa Oriental.
1: Labot?
2: Labot. Kaya mara kita, ano?
1: Facebook Live.
0: Yes.
1: Labot abroad, labot. Ano?
0: Yes.
2: Diin man ka mga sulok ng mundo.
0: Wow!
1: Local, national, or international,
0: international
1: man?
0: International niya galing. Hindi niya local.
1: K5, ka, amuli yes. Bilang ang mga beauty. Bila pang global.
0: Yes, of course. Agree. Yes.
2: Agree. Hindi pang local.
0: Ano? Hindi pang local. Pang-regional.
2: Pang-regional. Hindi pang local.
0: Sabi ko pang barangay.
2: Pwede man.
1: Hindi, okay. Hindi. Feel ko.
0: Ano?
1: Purok.
2: Pwede man pang purok. No? Importante.
1: Ano? Fresh.
2: Ginaano kita nila. Ginaami-ami.
0: Yes.
1: Andyan ka na naman.
2: Patukso-tukso. No, salamat din sa ato ng mga listeners no sa Siyam Katuig.
0: Yes, thank you so much kid.
2: Sa halin sa Radyo Bandera nag K5 News FM Bacolod. Yes. Kami gapasalamat din sa inyo tanan-tanan.
0: Yes, halin pa sa mga previews ng mga frequencies sa yes. K5 Boom ka K5 Troy gin sundan kita sa gihapon sa aton sining nga mga ka K5 diri sa siyudad sa Bacolod, Negros Occidental. Ex-Occidental and Worldwide.
1: Correct. Yes. And naglilain man ang aton nga frequency yes. K5 ka, pero dalagi dyan nagpamatuod niya nga ang aton nga mga listeners. Loyal, gid niya.
0: Yes.
1: Naging sundan kita yan nila.
0: Yes,
1: no?
0: Sakto, gid, no? Kaya kita, bago lang kita nag-ilis ang frequency, di ba? Sa gihapon, ara sila, kagati, nagpamayagpag sa gihapon.
1: Sikat gihapon, ano?
0: Yes, of course. Ano masasabi niyo?
2: We love you.
0: Yan, yes. We love you.
1: Maraming salamat.
2: Namuntanan-tanan. No,
0: yes,
2: mga KSS, hindi ka man KSS.
0: Mm.
2: Basta ang suporta sa K5 News FM Bacolod, madamo ginyo sa lahat.
1: Sa yes. Tagsa ka react, tagsa ka comment ninyo, no? Kag suporta sa K5,
0: yes.
1: Te appreciated gid
0: yes.
1: Na, no?
0: Kag kada share pag inila sa aton sining mga dalagko nga mga balita kay K5 Troy, kag
1: pag share sa mga produkto.
0: Yes, syempre nga aton sining mga produkto, ang Power 3, yung Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio. Di ba la? Mighty C, aton sini nga Power to the Rio. So good morning sa aton sini mga live viewers. Sa mga bago lang, nakaupod, may nag-angry pa. Kigakig.
1: Okay, saya.
2: Good morning. Sa sagay, no, kay Sir Ray Sindico, amuman kay Jenny Dizon, kay Gina Purano. And of course, kay Merlita Malvaz, Franklin Martinez, dira sa sagay. Damo kita listeners.
0: Yes, Ma'am Rosie Magbanwa, hello, good morning.
2: Mami Rosie, good morning.
0: Good morning,
2: sa
0: dira.
2: Kabangkalan,
0: yes.
2: Pinubaan, Pontevedra,
0: yes.
2: Sa Malambutan, sa ato nga pagwaragwag sa sininga Sunday morning. Good morning sa inyong atanan.
0: Yes,
2: and don't forget, no, nga magtimpla sa DTX Coffee
0: yes.
2: Mix. Timplahan si Mrs. Gasunggod si Mrs. kagabi. Pagbuntaw timplay sa DTX Coffee Mix. Ang iba na ready na ni magkago.
0: Dagdagid.
2: Ready na. Do pa rin sa laboratory na dagdag kasi sa tao.
1: Correct. Diba? Kung iba inom mo si Mr. sang extend siyang gabi, pa inom naman si Mrs. sang DTX Coffee Mix.
0: Correct. Saka. Yes, dapat gin. Dapat gin kag K5
2: Hindi
0: po,
2: hindi si Mr. lang. Dapat si Mrs. man na. Tiboy na, TF mo. Dagdag mo na.
1: Grabe, sa sayo mo.
0: Grabe ka naman sa.
2: Kamalo ka naman kung sinong tekta subong.
1: Recorded. Then naka-screen record.
0: Ay, wala lang. Nadagdag lang ito yung makudyot pa na. Ano? Hello. Hello sa atin sining mga drivers sa modernized kag sa mga traditional jeeps natin dari sa syudad sa Bacolod. Hello, good morning.
1: Yes, K5 ka, no? And K5 Boom, good morning man sa atin yung mga vendors, no? Dara sa may public sa Libertad Market kag sa Central Market, no? Good morning sa inyo, tanan.
2: Yes, amo man sa Burgos Market. Sa atin mga e-bike drivers, mga tricycle drivers natin sa mga Changi, dara sa kilid sang dalan. Yes. Happy Sunday morning sa inyo.
0: Talaga. Yes, gina-greet natin, Ma'am Gingging Apeliedo, Sir Villius Store, Sampurok, Gonzaga, Mansilingan. Hello, good morning. Kag sa Itiri, dira kay Ma'am Vivian. Akon Vivian Itiri nga nag-monitor. Hello, good morning. Ma'am Julie, hello, good morning. Team si Loyal natin, hello, good morning.
2: Sir June Agel. Haliko Azucena. Agel niya mag-pronounce? Yeah. Good morning dra sa Barangay Mansilingan.
1: And good morning mano kay Mama Vivian. Asa Vivian Iteri ang bali ni Sir Bong Lumayno. Yes. Maya nagamonitor ko no dito.
0: Yes.
1: Good
0: so
1: morning
0: much
1: sa tanan niya nagapamahaw no dira,
0: yes,
1: sa Iteri ni Ma'am Vivian.
0: Sa ano na sa
2: timpla?
0: Yes.
2: DTX
0: yes
2: Coffee Mix. Oo, DTX sa Vivian Iteri.
1: Yeah. Pero may kada.
2: Naka-swing lang ko one time.
1: Tinayo mo po diyan mano.
0: Yeah, tambayan ba yarn?
2: Siyempre, taga-Takuling.
1: Nakutong ko diba si Ma'am Vivian pala?
0: Ay, may ginatambayan na si K5 Buma. Nga ginanhan din siya. Please, babe.
2: Salamat. Nagpabago si Tir. Dira sa bago, no? Sa Mel's Tambayan. Kana, may turn nito sang ilay. Ang, may ara sila sa...
0: Kano man to kakaon?
2: I forgot. Ikaw siyempre sa ako talas.
0: The nachos one.
2: Yeah, ang nachos. Pero may ara sila sang... ang color violet, gablang pilit, ano siya, what you call that?
0: Suman,
2: pero color violet.
1: Ang doka pilit gani.
2: Oh, pilit, basta muna. Salamat ha sa Mel's Tambayan sa pag...
0: Ube, halaya?
2: Yan, dula, yan, muna. Ube, halaya na. Hindi. Ito, putubongbong.
1: Putubongbong? Violet na, di ba?
0: Sure basta, ka.
1: Amo na lang dito.
2: basta muna, hindi ko mano, I forgot, pero namit, no?
0: Okay.
2: Kunara ka mo, lapit dira sa bago, kagto ka mo sa Mel's Tambayan. Oh, first lang mga delicacies.
0: Ay, wow. Grabe. Oh. Jessica K5. Kag, Bum, sige,
2: syempre,
0: sige, ah.
2: Ang ila nga ginataglasan, di kay Bungranda. Ay, nalipat ko maghatag sa inyo, Bing. Anong naman ko? Araan sa balay?
0: Ay, okay lang na kay Dasun, mayroon pa man.
1: Okay lang na.
2: Okay lang na ginakalimtan yung mga
1: ugali. Kapos magsunggod.
0: Paano?
1: Kapos magsunggod.
0: Naingin dyan akong tiyo, nagin, no? Hello, Dira Galia, sa mga personnel sa Campus 2-1, Highland Resorts, and Sir Kanutan. Hello, good morning.
1: Wow, see you there.
0: See you
2: K5 News FM goes to
0: Campus 2-1 Highland Resorts.
1: Ang pamangkot, ready na ka more?
0: Yes, I'm so ready.
1: Ready lang outfit?
2: Ready na eh.
0: Ready na
2: lang. What's name is Carla?
1: Huwag inokdown ko na sa bala sa ano. Kasi Jesser Boom, kayo nang relief ko may bayaw. Siyempre, report na mo si K5 Zyro.
0: Yeah.
1: Para nakapangita na si Miska, tapos yung mga bayo na siya.
0: Ko.
1: Mga lima na guro ka, relief na katuan na mo. Wala gisa may nakaigo kay K5 Zyro.
2: Kaya kung manaamo man ako, di ba last time, lakad kami ng Jade, ni Jackie. Sila, ako na nga agad, pero wala may makaigo. Bala sa akong Troy, kaya para ko kay Miss Carla, hindi ko na ikaigo.
1: Feel ko para kagiguro sa mga branded, yung mga clothes.
2: Not like that.
1: Not really.
2: Pero wala kayo, siyempre kalabak ay boom, you know. Ikaw na agad, ikaw pang wala, naka...
1: Correct. Bakal. Pero namigay dyan, no? Kahit in kaso, bala nga may mga gulpiada, nga mga party-party, nga mga celebrations.
0: Yes.
1: Relipan, gandiyan yun ang katuan.
0: Yes.
1: No?
2: Relipan is the key.
0: Relipan is the key.
1: Affordable na.
0: Yes.
1: No?
0: The fashionista ka pa.
1: Correct.
2: Korean look, ano mo Korean look?
1: Matayang, kung gina si Miss Kaya, kahit hindi gina babangbang ang costume niya.
0: Oh, hindi ah.
2: Ano yan, karoon ha, i-posted na sa ito nga.
0: Yes, bantayan ko. Kiti, siyempre, bantayan isang aton sini mga KSS members, ang aton sini mga tagpalamati. Gidara, bantayan, gininigan.
1: Bantayan nyo ang mga costumes sa mga K5 nyo.
0: Yes, sakto again. No? So, kay tungod nga, ika-ninth year na kita, anong mangin mensahe nyo sa aton sini nga K5 News FM Bacolod kay K5 Troy?
1: Well, di siyempre, sa siyam katuig naton nga pagwaragwag, nang siya mang katuig nga nagupod sa ato ng ato yung mga K5. So, madamo, gid nga salamat no, sa inyong suporta, sa inyong pagpamati. Happy Sarkis sa mga kabudlayan, sa mga pagtilaw ng ato na agyan. Mm-hmm. Nagtinera ng ato nga mga listeners, no, nagtinera ng ato nga mga K5.
0: Yes. Kag
1: mas nagbaskog pagidagilang nga pagsuporta sa istasyon. So, madamo, gid nga salamat. And, madamo man nga salamat kay Dr. Ramel Uy.
0: Yes, sakto gid. Kay K5 Boom.
2: Siyempre, sa una, mapasalamat yung kuya kay Dr. Ramel Uy, no, sa opportunity nga ginatag kay Boom Granada.
0: Mm.
2: Ang Boom Granada nagsugod sa
1: Baby pa sa
2: Rayo Bandera.
0: Tissue.
2: So, muna, kag syempre, napasalamat man kita sa ato ng mga listeners dira
0: yes.
2: Ng wala untat nga pagsuporta sa K5 News FM Bacolod.
0: Yes.
2: Kabay pa sa madasun yung mga tinuig ara man kamo Japon. nga mag-aupod sa K5 News FM Bacolod.
0: Mm. Yes. Sa ako naman, thank you so much, Doc Ramil Uy, for the second chance nga nakasulod kuliwat being a media practitioner. Thank you so much, Ged. Salamat gid sa oportunidad nga ginhatag sa K5 News FM station. Thank you so much sa ginhatag nga learnings, experience through ups and downs.
1: Big word.
0: That's a big word. Kaya sa atong sini mga KSS members, sa atong sini nga mga kauturan nga nagasubaybay, nagabantay gid sa K5 News FM Bacolod, madamo gid nga salamat. Kiti wala kita diri kung wala sila.
1: Correct.
0: Di ba la? No. Thank you so much gid sa pagbantay sa K5 News FM 101.5 sa atong sini Facebook pages at the same time sa radyo. Thank you so much.
2: And dugang man no. Parte ang KSS.
1: Correct.
2: Yes. K5 News FM. Kung baga, sa haligi, ara sila.
0: Yes.
2: No, ang KSS
0: na support gid sila Bisan pa nga, way labot na ginasuportahan nila ang mga produkto ni Doc Ramil Uy. Di ba la? Kahit mga users gid ang aton sila nga mga KSS. Bisan hindi pa gani KSS, mga nag-support, nag-use gid sa mga products, sa nag-support gid sila sa aton sa radio. Tapos sa talantang mga activities, ara gid sila nag-support. Di ba la? Thank you so much gid sa inyo.
1: And good morning no sa aton yung mga listeners subong kay Sir Franklin D. Martinez. Good morning sa inyo nga tatlo, ari lang ko diri gihapon nga pamati. And good morning ma'am kay ma'am kay Sir Jake De La Cruz, kay Johnny Mayritita. Good morning sa inyo tanan.
0: Yes. Tungod nga ika 9th year na tanan kita, di ba, naka on screen. So anong pinaka
1: inyo? On screen lang biya ko.
0: Anong hindi niyo malipatan ng mga natabo nga hindi nyo gid bala malipatan, like na support tawa gid kamo na bala hindi nyo ma-explain na pagkatapos sa Japan.
2: Ano?
1: Wala sir po mo ah.
2: Program kami sa una ni Kuli. Actually kami ni Kuli na si Kuli Kubia, si Kim Kimo.
0: Yes.
2: Kag ako. Ano to siya ng November 1?
1: Halloween.
0: Halloween
2: special edition.
0: Okay.
2: Gabi, nakapulaw ko, Mads.
0: Don't
2: remember nyo, nahulog ko sa plungkuan.
1: Hindi ka kita ko na na video, ano mo.
2: Amo to kayo nagpungko, kamo na nadagdag ko
0: sa plungkuan.
2: Natulugan
1: ka? Ano ka to? Pero ko sa palak, magiguro.
2: Hindi ko palak, I'm tired.
0: Tired?
1: Okay, understandable.
0: Wala nag-function ng muscles mo?
2: Oo, ito muna ah. And then, ano, syempre, isang una-una ko na pag tumutubok daw. Si Rimewell, so nasa ako niya. Syempre, hindi ko nasa, so nang palit, hindi pa muna ang tumukal daw.
0: Lain pa.
2: Bali, magambal ka ang imong voice. Ano lang ang imong background music.
0: Gahinay.
2: Ito ka muna na.
1: Okay.
2: So, muna.
0: Okay.
1: Ganon.
2: Thank you kay Doc Ramil Uy sa tanan-tanan nga ginbulig.
0: Yeah, opportunity and sa help, yes. K5 Troy.
1: Wala sa ako naman niya K5 Boom, kag K5 ka. Ito siyempre, before kuya nga nangin part sa K5 family, no? Nang listener lamang kuya sa una mo.
0: Yeah. Wow! Ano yung nangin na big part ngayon ang K5 News FM sa imo kabuhi?
1: Correct. Kaya tiyan mo na, from listener, no? Yes. Nangin scholar.
0: Wow.
1: Tapos nangin working student.
0: Wow.
1: And then subong, kaluyan. Wow. Charos, kabay pa, Lord.
0: Yeah.
1: Kabay pa, sir. Ano?
0: God will provide.
2: Pumati-bati naman.
1: And subong, nagpasa na resume.
0: God will provide.
1: Correct. Ano, hindi ko ganyan malipatan niya K5 ka. Hmm. Siyempre, sa, teka yung ma-4 years na ko dumudugay sa K5 mo, di ba? Ma-4 years.
0: Te, congrats.
1: Siyempre, nangin presidente, man ako sa scholar, mga muna, balaw, dami opportunities nga nagsunod. Mm. And hindi nyo malipatan, ang ibayaan nyo kami nga doon, ako ginpapungko nyo daw. First time ko nga magpungko na sa anchor seat.
0: Yes.
1: Tapos, sabang siyempre,
0: na-hot seat
1: ko. Siyempre, hindi mo kuya kabaloy sa magkuti-kuti. I mean, natunaan ko na sa skulahan, pero tila ingi dyan bala kong ara, nag-i-actual, nag-i-dya.
0: Yes.
1: Sumunod na yun, si K5 Ethan, patong tech. Sala ko. Gabi, pala niya ginatunaan ko ng script. Ikin, siyempre, nadlo ko makasala. Iyak, eh.
0: Siyempre.
1: Dapat perfect na. So, wala ko kayo kabalo. Sige, nakuti-kuti, dira. Tapos, siyempre, magamba ko, Erdo, gina-nervyos pa ko kay Paika. Kaya, nang kagi ko daw, bawa, pag gina tumok na, wala pag inabuto ng tingog ko.
0: Yes. Tingnan
1: ko na mga, pila lang ka mga, hindi malipatan, yung mga moments, no?
0: Yes.
1: Kag, mga nagkalatabo sa akon as part of K5 na.
0: Yes. Yes.
1: And dapat na, namadamog din nga salamat sa kay Dr. Ramil Uy sa tanan nga opportunities no sa pagsalig nimo sa akon. Madamog din nga salamat sa tanan nga ginbulig mo hindi lang sa akon and of course sa tanan man nga employees,
0: yes,
1: sa staff sa K5 News FM Bacolod. Thank you so much.
0: Yes, ako naman yang hindi ko malipatan, gilalakwid ang dila ko sa bus. Hindi ko din pala may experience ang newscast, okay. Di ba? Ano no kung paano i-deliver, ano no kung paano ni operate ang ini tanan-tanan nga ari diri sa atubang abi ko kapus lang hindi mapindot ka man da sige pala may ko kabalo nga sige hala tanan mo nga kamot ga function
1: yes. Tanan mo nga mata nga dalunggan
0: yes so tanan gid pati lawas pati tiil mo kay ti ko pungko ko ni ko pungko ko ro ko ako ko ni ti sumong gatindog
1: correct
0: may stage din nga gamay eh
1: ikaw tanan mo big K5 ka sa live do kapus na ginay mo no pero kung ikaw nagidyang magiyoda sala ka gidya
0: sala ka gidya dapat sa ulado mo ni miara iba ni hindi mo magtandugon ka katandugan diba
1: pero sa gina gito mo to ban also
0: at it pasalamat magkita sa previous name kit na to na kahit iya mo ginaya ang nagdugay subong ika sa akon sini nga pag kadumdum pag ano ko diri ikatatlo man nga tuig ang pangalan ni K5 News FM.
1: Wow.
0: Yes.
1: Pasulod mo K5 na.
0: Yeah, antes
1: na
0: yes,
1: K5.
0: Yes, sa kay Tido December ni siya na launch, di ba lang?
1: Pero ari syempre, ya na labot ano pa niya mga sanguna, yes, pa mga panahon niya sa mga 1940s.
2: I started.
0: Yes, you started what year?
2: 2020.
0: Same, 2020 and ano other station.
1: Wow, grabe.
2: Tapos, ano, anniversary sang Radyo Bandera.
0: Mm.
2: Sunod din si Boom Granada. Wow. Every Saturday ko to sa una.
0: Yeah.
2: Amo na siya ang Bandera Hugot Love Lines.
0: Wow.
2: Okay. Ng mga Hugot Love Song.
1: Saturday na Japon.
0: Iya, gijagali. Yeah.
2: Saturday night. No, mabatian before.
0: Amo na pinakauna mga program.
2: Oo, sa nagsugod ko sa Radyo Bandera, amo na.
0: Okay.
2: Then after a month, guro, gintawag ako ni Doc. Nga, sa newsroom, wow, social media.
0: Yeah.
1: Speaking of Boom Granada, paano mo na nakuha ang alan nga Boom Granada?
0: Yes. Kay,
1: di ba, di ba naman ang
0: imong real name? How you discovered that name?
2: Yeah. Because, di ba, dapat kung sa radyo,
1: uh-huh,
2: may ara ka radio name.
1: Radio name.
2: Mm. So, kung mag-DJ ka, may ara ka radio name.
0: Yeah.
2: Wow. So, dapat Boom Granada. Why Boom Granada?
0: Why?
1: Bilang. Wow.
2: Because my dad...
0: Dad. Your dad, alright. Yes.
2: Yeah, no, diba?
0: Isa. PNP personnel, yeah.
1: Okay.
2: So, nabati ako na lupok bala.
1: Okay.
0: Yeah.
2: Tapos naman ang Granada.
0: Wow.
2: Granada. Ako.
0: Yeah.
1: Ay, okay. Ako na galing.
2: Lupok.
0: Yeah.
2: Granada. Kitang Granada. Ako, Boom Granada.
1: Isa ka lupok.
2: Isa ka lupok. Ang original gina, may ara ko listener.
0: Yeah.
2: Nga taga Damsite Moore siya. Every Saturday night, ga-comment gina siya. Isa kalupok. Siya na ang nagbansag diyan isa kalupok. So do na ano namon nga Boom Granada isa kalupok. Do nagtagline na.
1: Toka catchy na bigo matian.
0: Yeah. Ado mo ginayang indi gin malipatan for you.
2: Oh, no. Tapos so, dapat be kung maghimo ka region name, do ka catchy bala.
0: Yes.
2: Do hindi ka sulumod.
0: Yeah, yeah.
1: Dapat hindi lawig, hindi
0: man. Hindi madula sa publiko.
1: Oh, correct.
2: So, ginpalangga man ako nila or wala, madabo giga sa laban.
1: Yeah. Yeah. Grabe, kay 5 ka. Kaya maraki ko dapat siyang radio name.
0: Yeah.
1: Kaya, doon nga lang niya. Ano masuggest mo kay 5 home? Kung ako, kag sige, kay 5 ka.
2: For example, ga-program ko na. Mag-DJ-DJ ka na. Carlo Veras. Baka mo, doon ka bagay ba?
0: Hindi.
2: Diba? Carlo Veras, isa kalupok. Pero kung Boom Granada, isa ka lupok.
1: Ano masuggest niya sa akin? Bayo makutod na kanon namin pangalan. Islanta ang Troy Basa, ano-ano.
2: Based on your personality.
0: Yeah.
1: Ay, masipa lang din na mag-start ang bago nga pangalan ni Troy.
2: Actually, Troy, hindi man pasikat-sikat. Importante, may ara ka imo nga solid nga supporter. Every time nga mag-programa, kaara sila. So, you need i-love muna ang imo mga listeners. Pero sa amon, may wala kami mga GC.
0: Yes.
2: Kamalunis, Miss Carla, nga pala sunggod si Boom Granada.
0: Yeah. Na mo nagasunggod sa iya. Dabo sa GC.
1: Dabo sa GC. Dabo sa may ginhalina niya, GC.
2: Oo. Amo na gani.
0: Nakalimta
2: pero, nan. Pero, salamat ko kay Kachindi, sila kay Boom Granada.
0: Yes.
2: To all my friends before.
0: What? To all your friends before?
1: Ano.
2: Your real name is Troy Basa.
0: Yeah. Ano ambal?
1: Hindi, anong Troy Basa?
2: Hindi. Kung pang-newscast, pwede siyempre.
1: Kay Troy Basa, sabi si Tito, na iya, ako yung nabalaba nga lang, kung Troy Lawrence Basa. May Lawrence ka dapat.
2: Hindi mo kaisip ha.
1: Ano hindi? Kay Miska, be kay Miska.
0: Akon. Ngabot tayo. May mouse pa man eh.
1: Ano? wala.
0: Di na lang.
1: Ano gusto niya?
2: Ano baka sa labi?
1: Hindi pang on air.
2: Hindi pang on air.
1: Ate, taguada lang na yun. Take na lang karun.
2: Eh, basi wala, you know. So...
1: Parang catchy man to, oh, pero hindi pang on air.
2: Doiboy ango na, pero bigang basa ang lunga, boom.
1: Hindi, hindi.
2: Do that.
1: Baka ito na ang huli. Tinaguan na lang, karoon na lang yung text ha, muna.
0: Ano?
1: Hindi na ginagano pagsugid.
0: Ako nagsugod ko di year 2023. Hindi ko maripataan, August 10? 9? No, August. Months ang August 2023. Nagsugod ko dire. And now... Manog 2 years na. Thank you so much. Ikaw, Troy. Ano
1: wala ko yan. Hindi ko malipatan. 25 ka. 20...
0: 2020 man.
1: Hindi. 23, 4, 5. Oh, 2023.
0: Yeah.
1: Kaya mo na nag-start ang Scholar.
0: Yes.
1: Pero before ko yan, 25 ka, nga nagsulo dito sa newsroom. Dito ko yan nag-work sa muna sa warehouse.
0: Wow. Diba?
1: Tapos nag-silo din na yun. Hmm. Muna natin siya. Pero lipay-lipay man eh. Kahit nakakuha man sa offer. Inline man sa course ko, no? Nga BA com. Kahit tinapadayon ko man subong.
0: Yes. Congratulations.
1: Ano mo na na, ginapadayon yung hapon. Saludo sa tanan yung mga media.
0: Yeah.
1: No?
0: Yes, sakto.
1: Diba?
2: I'm proud of you.
0: Yeah. Wow. Ako super proud yung ko kay Troy.
1: Hindi lang ako.
0: From scratch
1: mo. Birthday ko ah.
0: Yeah, birthday mo. Hindi ah.
1: From scratch to scratch.
2: Yeah. Ay, so, hindi sa mga pansakon.
0: Nga man.
2: Plado si Bobo.
0: Ay, yun
1: lang. Hindi, super daw ang kasal siya.
0: Ay, yeah, personality. Oh.
1: Pero kung makilala mo sa ayaw mo ni Sagali.
0: Tapos, ano Sagali? Palasunggod.
1: Pero kitugay, yun ang chindi talaga sa kanya, siyempre, kay dad, nabalan tao, kay 5 ka.
2: Pero, 35, pero hindi pa man bala, ano nga 35?
0: Wow, grabe!
1: 35 na daw, ano nga daw, 45?
2: Ano, may ako kinsaw naman po niya sa KK, ano naman ba yan?
1: 35 to 25, ang balko.
0: I-review na lang.
2: 35, pero magtupad kami daw.
1: Gano?
0: Gano?
1: Oye, ako yun, 20, ano lang kuya. 22 pa man lang kuya.
0: Oh, take out yao.
2: Ako 35 na ko.
0: 35 kagid ya.
1: Pero magsuway pa gano'n na.
0: Magulangit sa'yo.
1: Magulangit sa'yo. Sima?
2: Kailan ka daw?
0: Secret.
2: Tapos sa sining October, maano ako. 36?
0: Oh my God. Tiyo ka na gid ya.
1: Dapat piano ka na.
0: Gani.
2: Wala na ako kabalo, di ba?
1: Ah! Wag na natin.
2: Special sa mga niya, Troy.
0: Basi, kung secretly married na nasa.
2: Natawa
0: lang yan nga at kukuha nga, no? Tudlo.
1: True. Pero kung may, ano na nisa, may kabataan.
0: Pulo ka, Bilal.
1: Nagagina ko sa'yo ako.
2: Okay, Limera, pero ang bayas ako, hindi lang pag-bulgar. Kay,
1: okay.
2: Pero kabalo na yan.
1: Private
2: life. Colleen Cubia, si Carla Defensor. Oo, taga ano na.
1: Privado pala yung ausos. Huwag na nating ipadayon yung mga ganyan.
2: Pero sa tanata lang, yung palaga ni Boom Granada.
1: Ano?
2: Kabay pa nga maging happy ka man. Ila! Sabi mo,
0: broken hearted, tiyo
1: na. Gibugi palangga ka man hao.
2: Nagpalangga ko yan sa matutuod, Troy.
1: Pero wala ka ginpalangga balik?
2: Wala ako ginbalikan sa pagmamahal.
0: Ila!
1: Damo sila, damo.
2: Duwa man lang.
1: Wala na yan.
2: Lalatitan.
1: What if, ang ginpalangga mo to,
2: ginagaw ditan?
1: Si Itan ang ginpalangga, subo.
2: Ito yung mabalaan niya na lang kung hindi ko sa pagsapakon.
1: Agree. Imagine mo lang from Boom Granada nga pagpalangga ya to Itan. Oh.
2: Okay man lang sin ogid si Boom.
0: Ganiga.
1: Sige na ba no mugi ka ni si Itan. Grabe ka.
2: Anan ko na iya sa Troy sa mga tao nga mga cheater.
0: Wow, grabe.
1: You know pa sa isa gid cheater.
0: We got together forever today.
2: Ganiga no ang topic ta do ano man ni anniversary.
1: Galik ko wala ya.
2: Sa so, liwat tama na mo
0: ni sa mga
1: going back.
0: Mabayad na lang ato nga no. Tito Boom.
2: Basta mo na may special son once sa Granada.
0: May time pa kita.
2: Buragwag. Pero maraming salamat ha, sa ato ng mga ka-TSS, no? Sa liwat nga...
0: I-greet.
2: Ano nga, ga-join sa ato nga... Ano eh, syempre, anniversary sa sininga 9th year, no?
0: Yes.
2: Si so, Christian Paul Luang bala, siyang Sagay. Ano na siya ng KSS naman dito sa Sagay.
0: Okay.
2: Oo, no? Sir, salamat gida kay Ma'am Jenny Dizon. Kay Tita Julie Novello Mugdang, kay Tuto Rene Paner, kay Romy Pasigado, good morning. Kay Sir Bong Sausa Lumaino, no? So later, ara kita sa...
0: Barangay Estefania!
2: Kinatanay kita dira sa Barangay Estefania, no? Para sa aton nga KKB, K5 Kalingawan sa Barangay. Maghatag kami sa iyo sa kasadya, pahampang kagpa-premyo.
1: Correct.
2: Kinatanay, nadulong sa K5 News FM Bacolod. Kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: And makita dito nila ka K5 Boom karon ang bugos no nga katapo sang K5 News FM Bacolod.
0: Yes. So thank you so much gid ha. We love you sa tanan nga mga supporters naton kay K5 Boom, kay K5 Troy. Madamo gid nga salamat sa pag-suporta. Padamo gid nga salamat sa mga wala gid untat nga pag-suporta sa K5 News FM Bacolod. Kag sa mga night watchers gali naton mga OFWs nga nagaupod night watchers naton no, nagaupod gina sila ya sa aton nga kung gabi no.
1: And syempre yeah. K5 ka padayon lang no mga yeah. K5 sa pagsuporta sa yes. K5 News FM Bacolod. Kag K5 News FM Philippines.
2: Yes. Oo, sa aton mga so OFW no. Nga wala man untat nga pag-join sa aton yung mga live program halin yes. sa Foro de los Pueblos, 11 Mbps.
0: Hasta nga na,
2: sa tanan-tanan nga programa sa K5 News FM Bacolod, madamo gid nga salamat.
0: Yes, thank you so much. Ang mga programs naton, Balitang K5 sa umaga, Foro de los Pueblos, ang newscast naton DTX 500 morning newscast, Foro de los Pueblos 11 Mbps, ang aton sininga El Castigador, aton sininga Larga Vista, no, ang aton sininga D3 Bayo evening newscast Larga Vista, at the same time ang kay Sir J. Lolo. Night Watchers naton dira. Good morning, thank you so much. Mga K5, inyo nabatian ang isa kadasyon sa Sunday News Program subong adlaw, Hunyo 28, 2026.
1: Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kopod si ka K5 Red Salgado.
0: Sa pangalan sa men and women sa K5 News of Philippines, sa pagpanguna sa among Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ako si ka K5 Carla Defensor.
1: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Isa kalupok, boom, grand nada.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Happy anniversary! Bye-bye! News FM.
3: News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butka. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik kino mo ay kawag ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdipinsa sa imo nga gitawag probiotic sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
5: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses, wala ka lang kabalo, for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
6: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics
3: D3Bio
6: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics. Both sila duwa mabulig patay sa kagaw.
3: D3Bio.
6: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsay ay. While ining D3Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
3: D3Bio
6: mabulig patay sa kagaw.
5: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
3: D3Bio!
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kag ang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News!
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
10: Para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyaw kalikot sa salon pass.
12: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And

0: News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras, mga K5, alas 7:04 na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Oras, K5, alas 7:06 na sang aga. Kag-welcome na naman sa atong sinigang pagpalayang Sibugadlaw sa atong sinigang programa nga Foro de los Pueblos Sunday Edition.
3: Foro de los Pueblos.
1: Well, saliwat, makaupo nyo ka K5 Red Salgado, alas 7, tutub alas 8 sang aga sa atong sinigang programa. Magahatag na naman kita sa mga mainit ng mga balita sa nagligad ng mga inadlaw. Sining bulan sang Hunyo, tagdas 2026, mga K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: Ang aton sininga programa nga Foro de los Pueblos Sunday Edition, ginadulong si inyo sang aton sininga kampiyon nga mga suplemento, ang aton sininga DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 Bio.
3: Foro de los Pueblos.
1: Antis pangtanan ka K5 kung mataas ang inyo sininga blood sugar, di magkalipat ka magtumara sa aton sininga DTX 500. Kay man ka K5, ginabalik niya sa normal nga level ang inyo sininga blood sugar pinaagi sa pagtumar kada adlaw sang aton sininga DTX 500.
3: Puro de los Pueblos. Ang
1: sumunga panahon ka K5, inabalang manutaran nyo nga kung aga, perte ka init, din pagkahapon, makibot ka na lamang nga nag-ulan ka K5. Di ko mahinaan mo sininga immune system, madasig kakapitan sang masakit.
3: Puro de los Pueblos.
1: So gani, pabakudo ng aton sininga immune system magtumar sang aton sininga Mighty C. And of course, sa K5, ako nagtumar ka mo sang Mighty C ka K5, di ko nag-antos na kamudra sang ubo, sipon, kag trangkaso, magtumar sang Clinica D3 Bio.
3: Puro de los Pueblos.
1: So, ini siya ka K5, ginapabakod ba ng inyo sininga immune system. So, gani, di pa uli ang taran, magtumar sang Clinica D3 Bio. Kung gusto nyo naman nga maging sexy, di mag-inom sang aton sininga DTX Coffee Mix.
3: Puro de los Pueblos.
1: Kaya ang aton sininga DTX Coffee Mix sa K5, detoxify niya ang imo sininga lawas. Agud ipagwa dira ang mga higko nga madugay na nga wala makagwa ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: Good morning sa liwat sa aton sininga mga abyan dira sa may barangay Estefania. Kamantika K5, sindi madugay. May ara kita sang pagitagayunon nga pagpanghatag sang bugas sa aton sininga mga poorest of the poor dira sa barangay Estefania.
3: Puro de los Pueblos.
1: Dira sa may purok pag-asa. So gani sa mga pumuluyo, dira nagpasalamat kami sa inyo, sa inyo sininga wala untat nga pagsuporta kag pagpalangga sa

0: K5 News FM Bacolod. Ang aton sini ka K5 kapag hatag siyang bulig ini siya may kaangtangan sa aton sini nga pagselebrar sang ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod. Tino kadasig ka K5 dodo sa San Olang kita nagumpisa sa pangalan nga Radyo Bandera. And we were able to change the name. Karon K5 News FM na ka K5. Ati kundiin man ang istasyon, nagbalihin makita sa frequency, naglain man ang aton sininga logo, padayon kamo sige hapon, nga nagapamatik ang nagasunod sa mga programa, kag mga balita, kag tanan nga activities ang K5 News FM. So gani madamo-damo ka salamat in behalf sa aton sininga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. So muna ka K5, gani ha, ang aton dali nga pag-presentar sa inyo sa aton sininga mga dekalidad nga suplemento sa idalom sa Clinica di Alternativo Medicina. Tiko magbakal ka mudra sa produkto, part of that ginabulig bananon sa mga pumuluyo nga ti kapos sa ila sininga palangabuyan kag inabayara sa hospitalization ko kaisa kag timpo man sa kalamidad nagapanghatag sa bugas sa aton sininga CEO or bulig tubig dra ka K5 agud to ti makapianpihan man sa ginapangatubang nga problema sa mga biktima sa nga kalamidad kangay na lamang sa nga bagyong Tino, paglupok sa Bulkan Canlaon, kag ano pa ka mga bagyo nga nag-agi diri sa aton ti kabahin dira ang K5 News FM Philippines sa pagbulig ka K5. Agod to'y makapianpihan man sa ila sining problema. So muna ka K5, madamo ka salamat. Magluwasig inyo sining pagpamati sa K5 News FM Bacolod. Kamu man nag-suporta, nag-abakala sa mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicina, ti kabahin dira ang pagbakalo sa produkto. Part of that, ginabulig man aton sa mga pigado kagati mga biktima sa kalamidad mga ka K5. Mayong aga, so sa liwat sa K5, ara dira ang K5 News FM team sa Purok Pag-asa Barangay Estefania para magatag sa inyo sa kasadyahan. Hindi man mahatagan tanan, but ini ka K5, poorest of the poor, pero kundi mahatagan na magabot ang tiyon, gatanan nga pumulo yun, not just Pag-asa, but hindi lang kay Fortune Town B, but tanan nga pumuluyo sa Barangay Estefania. Amo na ginahambal naton, di ba nga, dali na lang. Ginatamyaw naton sa isa kamayong aga ang mga kagawad sa Barangay Estefania, kagawad Narding Pagunsan, kagawad Toto Amihan. Ang mga anay kagawad sa Barangay Estefania na sanday former kagawad Ben Kadagat, former kagawad Jean Verde, former kagawad Junjun Estrella, former kagawad Audi Zulaivar, kag F. Malihan. Ginatamyaw man natin sa isa kamayong aga si Chef Celis. Kag subong man kaya K5 sa aton dira nga mga tagpalabati. Kag ang aton man sining nga mga kabataan, SK, di ba? Nasanday Kyle Disierto, Weko Durobal, Bebehoy. The rest of the team, di ba? Kanday Mondragon, kanday Rogelio Panis, and of course, Lance Fernandez, Jasmine Cordova, nagapamati, kinakadaadlaw sa aton, di ba? Sila ni KJ Payas, sila ni Eliza Doromal, sila ni Mark Cabalida, madamo ka K5 nga nagatutok sa aton. Sila ni Marchi Murillo, madamo ka K5. So, gani, ginapasalamatan, ginato ng ato sino mga kabataan nga nagasuporta sa Red Movement nga nagabulig dira sa pamuluyo sa Barangay Estefania. More to come nga mga kaayuhan, bulig sa mga pamuluyo dira nga nagakinhanglan sa bulig ka K5. So, sa liwat, may ara kita sa pagkatagayunod dira sa Pag-asa, simple nga programa apang makabulig dako sa mga pumuluyo sa Barangay Estefania. Isa kamayong aga sa aton dira nga mga abyan man sa may Libertad Public Market, subong man dira sa may Burgos Public Market nga nagapamati karon sa aton kaka-K5. Ang mga vendors na aton dira subong adlaw nagatutok sa aton ang mga vendors naton nga ti nagapasalamat gid kay Manti Domingo nagakuan gid no nagapadulong gid ang madamo nga mga suki agud magbakal sa ila sini nga mga kinanglanon sa ila sini nga puloy-an. So ginapasalamatan lang naton ang sponsor sa aton sini nga uniforme 90s. Ara nang makita nato no 90s. Sila ni ang nag-imprinta sa aton sini nga uniforme kay K5 para sa aton sini nga ikasyam nga anibersaryo sa K5 News FM Bacolod. Tingnan aton sini nga K5 nga kuan nga selebrasyon ang ginapangunahan gid sa aton sini nga guwapohon mapisan nga station manager ka K5 Rods Palma. Tiyupod na dira ka K5 ang aton sini nga VP for Operations ka K5 Eljan Castanio nga ti amunay ka K5 ang aton sini nga matahum nga uniforme. So ginapasalamatan man aton ang iba aton sini nga mga sponsors nga nagabulig of course naghatag sang bugas. Ginapasalamatan aton si Mayor Matthew and of course Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Madamo man nga salamat sa kay Honorable Mayor Judith Galiego of Silay City. And of course, madamo man nga salamat sa kay Honorable Mayor Mayet Javiliana of Baguio City. Madamo nga salamat sa kay Honorable Mayor Gilson Tubiliara of San Enrique. Lagi na pasalamatan man naton si Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana. Hagsubong man ka K5, ginapasalamatan man naton ang KJ Fairmart. Uy, nagapangita ka mo din ka K5 sa barato nga mga grocery items si naka K5 available sa KJ Fairmart nga mga branches nga malapit sa inyo lugar mga ka K5. Hagsubong man ha, ginapasalamatan man naton si former Congressman Karaps Paduano nga nagbulig man sa aton sini nga anibersaryo. So madamo ka salamat kong Karaps Paduano. Former congressman Karaps Paduano, hagsubong man madamo ka salamat sa kay Boss Horace Yap. Ini kon solicitan mo di man yung magduwa-duwa. So again, madamo ka salamat Horace Yap. Isa man sa mga sponsors nato na kagsubong man kaya kay Fang ginapasalamatan man nato na ang mga naghatag sang bulig kaya ngayon na lamang sang kay Honorable Mayor of Himamaylan City Mayor Raymond Tungson. Naghatag niya sang litsun baboy mo, di ba? Tisadyagid ni? Basi magtalalaas sining ila sining blood pressure, di man siguro, no? So again, madamo ka salamat Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City and of course Honorable Congressman of the 4th District of Negros Occidental, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer. Madamo ka salamat kong Jeffrey Ferrer. Hindi man siya ka K5 yung ati budlay pangayuan, di ba? Basta paglampos sa istasyon niya, nagabulig ginaiya si Congressman Jeffrey Ferrer. Kaya ginapasalamatan man natin si Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Magilimutan of La Castellana. Tinagatag mo na isang bulig sa aton si Vice Mayor Romayla Nicor Magilimutan of La Castellana. Kag of course isa man sa nagatag sa aton sa Litsun Baboy, tigin mention ko na kagaina si Mayor Raymond of atong son of Himamaylan ay ikaduwa dira si Congressman Jeffrey Ferrer. Subong man si Vice Mayor Romayla Nicor Magilimutan of La Castellana, kag of course si Base Litson Ma'am Rose Gomez. Kung ka mo nagapangita dira sa manamit ng Litson Baboy, why na sang iban pa kundi si Ma'am Rose Gomez. Litson Baboy gina yan, no? Ti kun mayara sa nga kalanon, ti mayara man sa ilim nun, di ba? Ginapasalamatan taman si Ma'am Tox Lopez, si Maninay. So, madam po kasalamat, Ma'am Tox Lopez of San Miguel Corporation, nga naghatagban sa aton sa ilim noon para sa celebrasyon, di ba? So, may San Miguel lights to, di ba? May flavored beer and of course Pilsen, di ba? So thank you again, Ma'am Tox Lopez. Puro de los Pueblos. Kag syempre kay K5, ginapasalamatan man ato ng aton sininga mga kapitan sudad sa Bacolod nga nagsuporta. Of course, madamo ka salamat Kapitan Nogi Vito of Barangay Granada. Also madamo ka salamat man ginapasalamatan taman si Kapitan Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, and at the same time, Kapitan Cliff Palma of Barangay Punta Taytay. Diba, gulat na tapos, nag-iyasin nga kapistahan dara sa Barangay Punta Taytay, iti maglabot servisyo, kampiyon ni si Cap Palma. Diba? Magluwas nga guwapuhon ng servisyo, tiba pisa, mabinuligon pa ni Kapitan Cliff Palma of Barangay Punta Taytay. Puro de los Pueblos. Kag timagabulig man sa aton during a celebration, anagahatag man actually suportay si Kap Febi Ligaspi of Barangay Handumanan. Puro de los Pueblos. Kapitan Febi, madamo ka salamat. And of course, ginapasalamatan man aton. Actually, magapadalaman, subong adlaw, si Kap Inday France Chongko of Barangay Mansilingan. Puro de los Pueblos. Kap Inday France, madamo ka salamat kinsa imo sininga suporta sa K5 News FM Bacolod. Agud to ti mangin na masadya ang amon sininga celebration ti may part dra is ang amon sininga pagbulig. And of course sa K5 ginapasalamatan man aton si Honorable Congressman Albi Benitez kaning kabahin man sa aton sininga celebration. Kagang venue nato na si Kampuestohan Highland Resort. Kinapasalamatan naton si Kano Guaputan. Puro de los Pueblos. Tindara paghihwato ng amon sininga celebration matapos ang amon sininga simple nga programa sa Barangay Estefania. Dito paghihwato ng amon sininga celebration. Ti may ara kami sa do mga simple nga mga costume ti Wasteland ti kagapon ng ita ko tabut kun Wasteland basi Wasteland to nga ako no basi bla no. So masadyang amon sa nga celebration kay K5. So again, karon ginapasalamatan napon sa liwata si Sir Kano Guaputan of Kampuestohan Highland Resort mga ka K5. Puro de los Pueblos. And of course si Mayor Reliquias or Duff Reliquias of Binubaan, ginapasalamatan man naton ni K5. Kag the rest nga ba nagkuan nga nagsuporta isa-isa naton karon ka K5 ha agud to ti mahatagan naton sang pagpasalamat ang aton sining mga sponsors sa sini iyang atuhig nga selebrasyon mga ki K5. Puro de los Pueblos. Well, isa man sa aton sining mga kuana nga mga tagpalamati nga nag-share karon sa aton sining programa. Madamo ka salamat sa mga nagkomento ka K5. Isa-isa ho nato nagunabasa nato na ang ila sining pagpanamyaw. Romy Pasigado, shout out Rom Store. Gamonitor lang kami diri customers nila ga inom kape kag naga DTX Coffee Mix. Madamo ka salamat. Inday Bliss. Okay, madamo ka salamat. NN Jenny Yabla, watching live man ko diri. Madamo ka salamat. Cyril Patricio, good morning K5 Red. Cyril Paul. Okay, and of course kay Bam Choli Culado. Damo sponsors ang K5. Okay, madamo ka salamat Pam Choli. Merlita Balbas, okay sponsor magaling ato na ang K5 solid supporters. Kag syempre ginapasalamatan man naton ang Gina's Restaurant. And of course, si Chef Celis, naghatag man sa pagkaon sa aton sinigipatagayon nga bloodletting activity. Puro de los Pueblos. Ma'am Gina Purano, madamo ka salamat. Jonimay Retita, always kipamati. Ma'am Bornales Golis Gems, watching from Himamaylan. Mahinay Ledesma, good morning sir. Pa-shoutout lang kay Donald Mahinay, taga San Isidro Toboso, Nagalantaw. And of course, kay Dad Boy Mendoza. Puro de los Pueblos. Ang aton din ang abyan, dira sa may Santa Clara, di ba? Nga nagapamati karon sa aton, Dad Boy Mendoza. Merlita Malvas, makupdana, dira ni Dad Boy Mendoza. May nga gadra sa inyo, watching live and monitor diri sa may guardhouse, Santa Clara. Blessed Sunday, Sir Red. Sa inyo madira sa may Santa Clara, may nga gadra sa inyo. And of course, NN Jen Yabla. Mayong aga dira sa inyo, mga ka-K5. So, ka-K5, standby, ah. Magabalik kita sa aton. Or standby lang tuto ka-K5 because magbatigayo na kita sa aton siniyag... gift giving draya sa barangay Estefania. Stand by.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Jomer, katumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: My family history ba na kamuos ng diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: Epektibo.
4: Aramis
1: Whoa. DTX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihit.
1: Masami ginauhan.
4: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
1: garantisado.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga Alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa lecithate, ang una yan, iwang niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
0: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
19: Happy birthday!
0: Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albie Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Para mismo!
2: DDX 500!
3: Historyahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay, dapat i-detox. Mm. But bala sini silingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
4: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan.
3: Mm.
4: Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar.
3: Mm.
4: Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless, Sir GP, may fatty liver ka.
3: Mm.
4: Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok.
3: Mm.
4: No, ang imo nga atay.
3: Mm.
4: Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Mm. Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
4: Including na Sir GP ang gitawag cortisol hormone nga amo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan.
3: Mm.
4: Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. Amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints.
3: Mm.
4: Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Mm.
3: Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon, agot mabuligan recover ang imo atay.
4: Mm.
3: Mga cruciferous vegetables.
4: Mm.
3: Broccoli, rabanos,
4: dami
3: mustards.
4: Na. Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer. Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay.
3: Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
4: avocado
3: cells.
4: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
4: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
4: na.
3: Wow.
4: Actually, anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
3: Mm.
4: Ang atay, Sir GP, ang very robust. Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kung matagaan lang sang chance nga makarecover. Gani kung ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Pero para hapos, kag hindi ka matamaan sa gasto, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay, bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos sang ginabusuhan mo nga atay. Baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epic
2: Tibo!
1: DTX 500!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: It's the best part of the day.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
9: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
9: May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
9: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
9: Para sa nagkapanalakit nga baka.
10: Liyong kalikot sa salon pass.
11: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until drop.
12: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique.